0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat. Buti, may Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
2: United Home. Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors.
4: Ang mahiwaga nga si Papa Carlo!
5: Wait lang. Meron pa pala. Nga pala. Wala ka pang maisip na lunch? Meron tayo dito. Nasaan ba yung maganda ito, toto? Okay! Mga barangay, gutom na rin ba kayo? O, para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Alam nyo, craving ko ngayon, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo! Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya naman One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify by dine-in, takeout, or drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Pwede tayo for number FTB 257576 si Rizava 2026. Nasaan ang intro natin? Okay, go.
4: Ang mahiwaga nga lang si Papa Carlo!
5: Sa aking pag-research, nagulat ako sa natuklasan ko. Akala ko sa Pilipinas yon. Sa Argentina pala. Magandang umaga, ako si Papa Jepoy.
6: Ako naman si Papa Carlo.
5: Ate sa inyo ng Potpot and Friends. Ang alamat, makinig at matuto.
6: Ang alamat ng Argentina. Malawak na lupain sa timog ng Timog Amerika. May isang napakayamang kaharian na nababalutan ng mga damuhan, bundok at ilog. Ang kahariang ito ay wala pang pangalan noon, Papa Jepoy. At pinamumunuan ni Haring Plata. Isang mabait ngunit matalinong pinuno. Ang kanyang kaharian ay kilala sa mga kislapa na nakikita ng mga manlalakbay tuwing nasisikatan ng or sinisikatan ng araw mga ilog. At dahil dito kumalat ang balita na may napakaraming pilak sa lupain.
5: Ano yung pilak? Silver?
6: Silver.
5: Mahal ang silver ngayon, ha?
6: Mm-hmm. Yan ba yung mga ano, yung ninanakaw na ano? O bronze yun, no? Bronze. Yung mga ninanakaw.
5: Tanso.
6: May mga tanso.
5: Tanso ninanakaw sa mga sakakan.
6: Oh, ang daming mga nakukulong ngayon.
5: Pag may kapitbahay ka nagsisiga, double check mo.
6: Oo. Baka yung mga ano, kable, no? Hindi ra.
5: Nawawala ba extension nyo?
6: Ngayon pala yun.
5: Kinukuha yung tanso niyan.
7: Aray ko.
6: Mahal-mahal na rin yung kilo nun. Anyway, isang araw ang dumating ang mga mandaragat mula sa malalayong lupain. Nang makita nila ang kumikislap na tubig ng isang napakalaking ilog. Namangha sila, Papa Jepoy. Parang ilog ng pilak. Sigaw ng isa.
5: May mga isda sa ilog?
6: Ha?
5: May mga isda?
6: Meron.
5: Kita. Di ba ganun yun? Sobrang clear ng water. Halimbawa, yung sa ano, Enchanted River ba yun? CD o ba yun? Palawa. Ay, sa Cagayan ba yun?
6: Cagayan.
5: Kita mo yun. Ano yung mga nakikitang isda doon sa ilog?
6: Janitor fish.
5: Ang dungis na na.
7: Yeah, Dorfy.
5: Tuwan-tuwa sila.
7: Tuwan-tuwa.
5: Johnny Dorfy sila.
7: Yeah, Dorfy.
5: Kalo ka laki.
7: Ha?
5: Ganto ka laki.
7: Oo.
5: Dalag yun ah.
7: Dalag. Tapos sa kabila, ano? Meron din. Hiniwalay kasi, Janitor Fish, tsaka sa kabila.
5: Oo. Oh.
7: Hito.
5: Sigurado ka na sa ilog, wala sila sa fish pond.
7: Sigaw ng isa, parang ilog ng pilak. At simula noon, tinawag nila itong Rio de la Plata o Ilog ng Pilak. At mula noon, marami ang naglakbay patungo sa kaharian ni Haring Plata. Ang iba naman ay naghahanap ng kayamanan. Ang iba naman ay nais lamang makita ang lupain na tila pa kumikislap sa ilalim ng araw. At lumipas sa mga taon. At ang lupain ay nakilala sa pangalang hango sa salitang Latin.
5: Latin.
7: Oo, Latin.
5: Kasi Argentinian, mga salita dyan, Spanish, Portuguese. So, hango doon sa Latin. Anong pangalan?
7: Ha?
5: Anong pangalan?
7: Ang pangalan ay hango sa Latin ay... Chiang Mai.
8: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po.
5: Paano naging Latin yun? Parang fried rice lang eh.
7: Chiang Mai.
5: Ayop. Chiang Mai. Parang kang order sa Binondo. Dalawang Chiang Mai. Dalawang Chiang Mai sa kayo, ano?
7: Chow Pan.
5: Yang Chow. Paano naging Latin yun?
7: So, eto Papa Jeff, ang lupain ay nakilala sa pangalang hango sa salitang Latin na Argentum. Na ang ibig sabihin ay pilak. Kung gayon, sabi ng mga pantas, ang lupain ay tatawaging... Dahil ito yung lupain ng pilak. Tatawaging Argentina. Ngunit may lihim, Papa Jepoy. Hindi pala ang pilak ang tunay na kayamanan ng kaharian.
5: Chiang Mai. Dalawang Chiang Mai, isang kikiam, parang ganun eh.
7: Oo. So hindi pala pilak ang tunay na kayamanan ng kaharian. Ang tunay nitong yaman ay ang matatapang na tao. Ang kanilang musika, sayaw, kultura at pagmamahal sa kanilang bayan. Ay hanggang ngayon, bagamat ang pangalang Argentina ay nagmula sa salitang nangangahulugang pilak, ang ginang na ipinagmamalaki ng bansa ay hindi lamang mula sa metal, kundi mula sa puso ng mga mamamayan nito. At Papa Jepoy, kapag Argentina ang usapan, hindi lang football, tango, at mga baka ang sikat. Kasi diba sumikat sa atin yung Argentina corn beef. So marami ding baka doon, Papa Jepoy.
5: Yun nga yung sinabi ko kanina, mahilig sila sa mga lechon. Lechon baka, barbecue, yung mga backyard grill. Mahilig yung Argentinian doon. So sa kasama sa kultura nila yung mag-iihaw.
7: Isa rin sa mga pagpagaing nakilala sa buong mundo mula sa influensya ng Argentina ay ang empanada.
5: Yun nga sinasabi ko. Sa Pilipinas, sabi ko, parang Pilipinas yan eh. Sa Ilocos, di ba? Sikat yung empanada. Sabi ko, Argentina pala yung empanada.
7: Bagamat nagmula ang konsepto nito sa Espanya, ang Argentina ang isa sa mga bansang nagpasikat at nagbigay ng sariling identidad sa empanada. Bawat rehiyon nila ay may kanya-kanyang version. May beef, chicken, keso at kung ano-ano pa. Kaya kapag nakakain tayo ng empanada, para na rin tayong nakatikim ng isang piraso ng kulturang Argentinian. So ayun, Papa Jepoy. At para sa ating mga kabarangay, kumuha na ng papel. At kumuha na ng ballpen.
5: Tatanong niya si Kuya Guard, kamusta po ba? Ito, kamustahin natin. JB, tinatanong niya. Basta nag-umpisa na alamat, lalo kung sabi niya magbigay ng sikat na.
9: Hello?
5: Boss, magandang umaga.
9: Magandang umaga.
5: Kamusta kayo?
7: Mukhang sinisipon ka, boss, ha?
5: Parang masama ang
7: Islam mo. Kamusta, area?
9: Kapahinga ako eh. Istorbo kayo.
7: Ah, ano ba? Ilang oras ka na naka-duty?
9: Magka 24 na.
5: Ah, isang araw ka na dito sa GMA.
9: Oo, laligo-ligo.
7: Nasa ba yung reliever mo? Karelievo mo pala?
5: Sino ang kapalit?
9: Wala, absent eh.
7: Absent? Oh, diretso na yan, 48
9: oh,
7: hours.
9: 48 hours na to.
7: Boss, ano lang yan? Ednis-ednis lang ha?
9: Chill lang dito.
5: Chill ka lang muna dyan.
9: Chill.
7: Meron ako Ednis dito. Gusto mo? Para dilat.
5: Ito mo, boss?
9: Ano yan?
5: 1.5 lang.
7: 1.5 lang.
10: Aray ko.
5: Boss, pinag-uusapan namin Argentina. Eh,
9: ano yan? Corn beef?
11: Mali ka dyan, partner.
5: Naalala ko eh, may lahi kang Argentinian, di ba? Nakakwento mo sa akin noon. Meron kang lahi Argentina. Lolo ba o lola na side?
9: Lola side.
5: Sa lola, oh. Sabi ko sa'yo, Argentinian to. Ano yung pagkain doon sa inyo? Kasi meron siyang kinukwento, doon makapaniwala. Ano yung pagkain niyo doon?
9: Ano, mga corn beef, mga...
5: Bukod sa corn beef, ano pa yung pagkain niyo?
9: Spicy.
5: Ah, spicy.
7: Spicy tulad ng...
5: Ano? Anong spicy?
9: Lucky me!
8: Anak ka ng po. Sayang, anak ka ng po.
5: Sige, boss, magpahinga ka na.
9: Puyat eh, pasensya na, puyat.
5: Okay lang, sige. Hype na yan, nasa Argentina.
7: Tawagan mo nga yung admin, i-report mo yung ano?
5: Ha?
7: I-report mo yung ano, yung...
5: HR nga.
7: HR, tawagan mo nga yung HR.
5: Tawagan mo nga HR.
7: I-report mo nga, medyo wala sa hulog yung ano eh. Security guard. Tawagan mo lang, mag-report ka lang. Ano ba pwede gawin dyan sa... HR.
5: Tingnan natin. Tawagan natin HR. Report natin.
7: Report natin. Di maganda eh.
9: Hello?
5: HR?
9: HR.
5: Ay, ikaw rin yun?
9: Mag-tasky kami.
7: Mag-report sana kami eh.
5: I-re-report sana kita. Ikaw rin pala yung i-re-report ko.
8: Anak ka ng poop.
5: Pag na nga.
8: Anak ka ng poop.
7: Lati ka wala.
8: Anak ka ng pulis. Nang me.
5: I-re-report ko sana eh.
7: Hmm?
5: Ikaw rin pala pag susumbuhan.
7: Parang yung ano lang, yung maleta lang.
5: Parang sa politika natin ah.
7: Parang
5: mag-iimbestiga.
7: Oo.
5: Yung nag-iimbestiga.
7: Sila din.
5: Kasama sa tinuro. Ano yun? Ako nga nag-iimbestiga eh. Kasali ako.
8: Anak ka ng po.
7: Tapos ang nangyari pa, sila pa ang witness.
11: Mali ka dyan, partner.
5: Okay, yun. Papa Jepoy, pakita naman kay Papa Carlo kung talagang sa Argentina ginawa ang empanada. Nasaan ang ingredients?
7: Sa mga kabarangay, no? Kumuha na ng ballpen at papel. Ilista na.
5: Yung totoo, ha? Yung original.
7: Oo.
5: Yung sa Argentina. Makinig kayo. Nakabalot yun eh. Tama?
7: Tama.
5: Nakabalot yun. May karne sa loob.
7: Tama.
5: Okay. Sige. Kwento mo.
7: Ready na mantika.
5: Piprito.
7: Piprito na. Okay. Ready na mantika.
5: Tawa ng tawa si Harold. Oh. Harold at Bingkula. Shout out sa inyo mga nanonood sa Facebook.
7: Ano meron? Green onions.
5: Mm-hmm.
7: Okay. Kuha na ng asin. Soy sauce. Itlog. Bawang, dinikdik. Sibuyas, meron na tayo?
5: Tama. Wala pa yung karne, ha?
7: Ha? Karne. Meron tayo, giniling na beef.
5: Yan. Yan.
7: Soy sauce. Paminta. Pwede din na oyster sauce, optional.
5: Ah, depende sa alat mo.
7: Ha.
5: Sa panlasa mo.
7: Ano pa ba lalagay natin dito?
5: Tara, may kulang pa eh.
7: Kulang pa ba? Carrots?
5: Ano?
7: Carrots.
5: Empanada may carrots?
7: Oo.
5: Ano pa?
7: Ang wrap niya.
5: Tinapay?
7: Ha?
5: Tinapay?
7: Hindi, kulay ano to eh.
5: Ano?
7: Kulay orange.
5: Makapal?
7: Kulay dilaw, hindi. Manipis.
5: Manipis?
7: Hmm.
5: Yung wrapper niya manipis?
7: Hmm.
5: Parang papel?
7: Hmm.
10: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
5: Ano kasama ng carrots?
7: Pwede mo lalagyan ng potato, patatas.
5: Ano pa?
7: Pwede mo lagyan cheese.
5: Cheese?
7: Oo.
5: Ano pa?
7: Singkamas.
5: Singkamas?
7: Oo.
5: Empanada may singkamas?
7: Mm-hmm.
5: Ano pa?
7: Pwede mo siya lagyan ng... Ano ba nandito? Sibuyas, meron na tayo.
5: Oo.
7: Yan lang naman.
5: Sabihin mo sa akin ang totoo, ha? Yung totoo, ha?
7: Ready mo na yung ketchup.
5: Parang hindi nilagyan ng ketchup empanada. Sabihin mo sa akin yung totoo, kung meron o wala. Gusto ko lang malaman. Meron o wala? Kinchay?
7: Meron.
10: Anak ka lang po. Anak ka lang po.
7: Ilapag na ang wrapper, ibalot na. Masarap.
5: Hindi empanada yan eh.
7: Ano ba yun?
5: Sabi ni Rafael, walang jo, lumpiang siyang hayan. May kinchay eh.

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras sa buong barangay, 8:29.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: DCSO.
1: Hindi umuurong sa pagtulong.
2: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1. Number one.
2: Stronger.
3: Matibay.
2: Forever.
3: Habang
1: number one.
4: Napakaganda ng Pot-Pot and Friends, Papa Jepoy. Ngayon ko lang natutunang gumawa ng Shanghai.
5: Hanga kayo, no?
4: At sa Argentina pala matatagpuan ang Chow Ming.
5: Umay?
4: At Chow Bay pala. 8:40 ang oras.
6: Good morning!
7: Morning good!

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1 Forever.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na. Number 1.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Pinatunayan kong totoo ko kahit ayaw sa akin ng magulang niya. Eto, 5 years ng masaya ang aming pamilya.
3: I-talk to Papa na.

0: loco se quiere romper, yo no te robo. Oh, oh, oh, y no pasa nada, tu novio es un bobo. Oh, oh, oh, él no va a sonar.
1: What's up, Mento and Mango Vanilla? Good morning!
2: Grabe naman yung ulan kahapon.
3: Oo, grabe. Kumukulog, kumikidlat.
1: Nakakatakot. Like, I'm so scared.
2: Nako, kumusta po kayo mga kapuso para po sa mga nabasa kahapon. Hindi masyadong na-celebrate yung Father's Day. Mm-hmm. Nako, it's your time para i-celebrate yan.
4: Ay, hindi. Mother's Day na ulit. Isang araw lang isang Father's Day.
2: Ay, isang araw lang ba?
4: Oo, Mother's Day na ulit. Buong taon.
2: Aray ko, kawawang mga tatay.
4: Ay, naku.
2: Nakakasad namang makarinig ng mga ganong balita.
3: Tapos na po ang celebration ng Father's Day.
2: Yes, Mother's Day na ulit. Ako mga kapuso, mga kabarangay. Pero sa mga nag-celebrate, oy, congratulations! Yeah. Yung iba, mga feeling-feeling, diba?
3: Uh-huh.
2: Mag-jowa pa lang naman.
3: Oh.
2: Nag-celebrate din ng Father's Day.
3: At tawagan pa papa, mama, daddy,
2: oh, mommy. Pero choice niya naman yan.
3: Oo.
2: Po, mga kapuso, mga kabarangay. Akalain mo yun, patapos na agad itong Hunyo.
3: Ano ba date ngayon yun?
2: 22 na! Yes, ng Hunyo, mga kapuso, mga kabarangay. Mag-Hulyo na. Nakakaloka, ganun lang po kabilis.
3: Patapos ng kalahati agad ng taon?
2: Yes. Ako po, sisa mo, bare months na naman. Marinig na naman natin yung mga ano. Parang kahapon lang ah.
3: Yeah. Andiyan naman si Jose Marichet.
1: 11 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako po si Papa A.
3: At ako po si Papa Johan.
1: And we are live sa Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede na pong pumunta doon, makiusyoso. At syempre, maging bida dito sa ating programa.
3: Ano pang hinihintay nyo? Pwede na kayong tumawag 8374-8737 o kaya naman sa isa pa nating linya 8374-8747.
1: Or mag-message po sa aming mga social media, sa aming po mga Facebook page, sa akin po, Papa A.
3: Yes, sa akin po, Papa Johan. O kaya naman mag-PM na rin kayo sa Facebook page ng Barangay LS 97.7.
1: Narito na mga kapuso, mainit-init pa ang ating bida na si Layla. Naku po, ano kaya ang meron sa kanyang kwento?
3: Hello. Marksman.
1: Hello, Layla. Hello, Layla.
5: Hello po.
1: Good morning, Layla.
5: Hello,
1: welcome
5: po
1: sa talk. Narinig mo ba ko?
5: Opo.
1: Okay. Layla, ako si Papa Ace.
3: At ako si Papa Johan. At Layla, yung mapag-uusapan natin dito ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
5: Huwag na lang po sana.
3: Okay.
1: Okay, pwede naman yon. Anyway,
5: opo.
1: Layla, welcome sa Talk to Papa. Balita namin, meron kang pinagdaraanan. Ano nangyari, Talk to Papa na?
5: Opo, kasi ano po ito, mga 3 weeks pa lang po, mag-iisang buwan pong nangyari.
1: Mm, anong nangyari?
5: Ano po kasi kami ng ano ko, live-in partner, naghiwalay po kami.
1: Naghiwalay! Bakit naman umabot sa hiwalayan? Pero syempre, gusto naming malaman yung ugat nito. Paano nagsimula opo yung relasyon nyo?
5: Ano po, siguro... Lagi po kasi kami nag-aaway po. Kasi lagi
1: hindi,
5: po
1: hindi mo kami naririnig, no, Layla, no?
5: Opo. Hello po.
3: Hello, Layla.
1: Okay. Layla.
5: Opo.
1: Oo. Paano yes, nagsimula yung relasyon nyo?
5: Nagsimula po nung... Ayoko na po sanong... Ano yun pa yung pagsisimula ng ano namin eh.
1: Ay, kasi mas maganda sana kung malalaman natin kung anong klaseng tao ba siya.
3: Paano nagsimula? Paano anong ugat nito?
1: Mm-hmm.
5: Nagkakilala lang po kasi kami noon. Nag-work po ako noon.
1: Oo.
5: Tapos siya po, doon po siya nagtatrabaho malapit po sa pinagaanuhan ko.
1: Ah.
5: Parang binabati-bati niya po ako ganoon. Hindi ko po siya pinapansin. Tapos nung tumagal na po, parang naanuhan ko na din po siya ganun. Kasi lagi po siyang nangungulit, ganun.
1: Parang nagustuhan mo na din yung pangungulit niya, ganun ba?
5: Opo, parang opo, ganun.
1: Okay.
5: Tapos hanggang nag... Tapos nag-decide po kami na, na magsama na lang po kami kahit wala pa po kami buwan nagkakakilala. Parang weeks pa lang po nun.
1: Nag-live-in kayo?
5: Opo.
1: Wow. Anong pumasok opo sa isip mo para makipag-live-in?
5: Wala din, di ko rin po naisip kasi nung panahon na yun eh.
1: Kasi merong ako mga kilala, nakipag-live-in sila para may kashare sila sa upa.
3: Oh, o kaya naman nakipag-live-in para makalibre sa upa.
1: Yan na, pwede din makalibre or may kashare. So, paano? Anong settlement nyo? Mag-jowa na ba kayo nung time na yon?
5: Wala po siyang sagutan nangyari. Parang automatic na ano na lang po, ganun.
1: Automatic, nag-kiss na lang kayo, ganun.
5: Hindi po, automatic na parang kami na ganun, nagsama na po.
1: Nagsama.
3: Nagsama na agad.
1: Oo.
5: Opo.
1: Pero walang, walang, hindi kanya tinanong kung tayo na ba, walang ganun.
5: Wala po, wala pong ganun.
1: Hmm. So parang sumama, sumama ka na lang, ganun.
5: Opo, parang ganun po.
1: Okay. Na,
5: kasi mag-ano lang po kami, yung bahay din po namin, iisang lugar lang po.
1: Mm-hmm.
5: Purok-purok lang po kami, magkaiba lang po kami ng purok, ganun.
3: Mm-hmm. Pero ikaw ba, matanong ko lang, bago ka sumama sa lalaking ito, ikaw ba ikagagaling mo lang sa breakup nung time na yun o hindi naman?
5: Hindi naman po.
1: Ah, wala okay lang, basta nagustuhan mo wala na lang din naman itong lalaki na ito, pagkatapos parang nagkakaintindihan kayo. Kanino nang galing okay yung idea ng live-in?
5: Sa amin naman po.
1: No, no. Sinong nauna na, oy, magsama na tayo? Sinong gumanon? Ikaw ba o siya?
5: Parang wala po. Parang naano lang
1: ano,
5: po namin
1: parang
5: na...
1: Parang wala? Hindi pwedeng parang wala. Siyempre, meron yun. Mm-hmm. Na may magsasuggest na, oy, mag-live-in na tayo.
3: Hmm. Tara, magsama na tayo. Ganun agad.
5: Siguro po sila, yung lalaki po.
1: Mm-hmm.
5: Kasi okay, ako po, umagri naman ako.
1: Mm-hmm. Umagri ka tapos dahil nun, gusto mo din
5: parang
1: siya.
5: Parang sabi ko, parang doon din naman po papunta.
1: Agad-agad.
5: Parang sa naman po.
3: Pero matanong ko lang, kasi kung nasa matitukang pag-iisip nung time na yun, hindi ka kaagad sasama agad sa lalaking
1: totoo,
3: ito.
1: Totoo, tsaka hindi mo pa masyadong kilala tong lalaki na to. Sabi mm-hmm mo nga, parang 3 weeks lang kayo na para nagkakaintindihan, wala naman kayong relasyon or hindi mo naman siya sinagot na kayo na,
3: mm-hmm,
1: tapos sumama ka na sa kanya.
3: Or meron ka bang pinagdaraanan nung time na yon na parang...
1: Magulo ba yung pamilya nyo?
5: Hindi po. Hindi naman po. Tingin ko, siguro mahal ko lang po talaga siya.
1: Ayun. Napamahal. Ganon kabilis.
3: Mm-hmm.
1: Sa bagay, no, may mga time kasi na kapag meron kang nakilalang tao,
3: mm-hmm,
1: parang matagal mo na siyang kilala.
3: Yeah.
1: May mga mm-hmm ganon. Pero, saan tayo dadalhin ng kwentong ito, mga kapuso? Medyo, ano ah, nakakatakot yun ah, nabigla na lang siyang sumama dun sa lalaki. Pero sabi niya sa maiksing panahon na magkakilala sila, 3 weeks, eh mm-hmm parang mahal na niya yung lalaki. Nako mga kapuso, abangan pa po ang mga susunod na mangyayari sa kwento ng ating bida na si Leila. Ako si Papa Ace.
3: At ako po si Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
3: Number 1.
1: Forever.

0: Si Epoy!
1: Oh!
0: Lumabas ka dyan! Gusto namin makipag-usap sa'yo!
1: Sino kayo?
0: Mga pulis kami!
1: Ano kailangan nyo?
0: Kakausapin ka lang namin!
1: Ilan kayo?
0: Tatlo nga!
1: Ay, di kayo na lang mag-uusap! Tatamay nyo!

0: Tripod ang binibili mo.
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang hirap painumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
2: Buti, may Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Restine Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Restine to the rescue.
7: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticon Rest Time to the rescue.
8: Tagasan ka?
9: Taga Fifth Avenue.
8: Tagasan ka?
9: Taga Barangay LS.
10: Ma'am, si Audi po. 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala akong barya.
12: Walang barya!
10: Ay, wala akong panukuli.
12: Walang panukuli.
13: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
17: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang galing! Pangmatagalan!
21: Parang tayo lang han.
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
22: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Delivery! Maria Jose?
27: Akin yan? Ang laki ng box!
26: Surprise!
27: Dapat ka nasa loob ng box!
26: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
28: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
29: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
30: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
29: Low processing fee at fast approval pa.
30: Kaya,
27: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
31: Pag-ibig Fund, solid kaban!
32: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
33: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection, tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
34: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Tagasan ka?
11: Taga Abad Santos!
10: Tagasan ka?
11: Taga Barangay LS!
35: Bakit RitePed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
35: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
36: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
37: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
38: Barangay LS 97.1.
39: Number one.
40: Stronger.
41: Inatibay.
40: Forever.
41: Habang
38: number one.
11: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
42: I-talk to Papa na.
43: I might lose my mind. Waking when the sun's down. Riding all these highs.
44: Barangay LS 97.1. Number one.
1: Yan.
2: Swiss forever.
3: Nako, mga kapuso, mga kabarangay, eh, kasama pa rin po natin ang ating dida na si Layla. At ang nangyari nga po, sumama siya dito sa lalaking di umano, nagustuhan o minahal na niya. I don't think, hindi pa mahal yun. Siguro nagustuhan lang niya. Kasi ganun kabilis para mahalin mo ang isang tao.
2: Natuwa lang siguro dahil may taong napapasaya siya sa mga kulit-kulit.
3: At saka hindi sumusuko. Kasi tayo kapag kasi nakita mo na yung tao nag-e-effort kahit natarayan mo whatsoever na gawin mo, nandyan pa rin for you. Iba din yung take nun eh.
2: Pero syempre sa pagsasama, pagli-live-in, hindi naman pwedeng ano, alam mo na yon. Mga isip ng tao.
3: Oo.
2: Maraming may mangyayaring kung ano.
3: Magiging only na. Kanilang pagkain ng sabay. Diba? Only na yung kulitan.
2: Yes.
3: Anyway, mga kapuso, alamin natin, nung dumating na sa point na magsasama sila. Mm-hmm. Hello, Layla.
4: Hello, po.
3: Okay, so eto na. So, nag-live-in na kayo. Magkasama na kayo sa isang bahay. Paano naging usap nyo dito? Ano ba to? Share ba kayo? Siya ba magbabayad?
4: Nung nagsama po kami, tumigil na po ako sa pag-work. Siya na lang po yung nag-work.
3: Oh.
4: Nung,
3: housewife?
4: Sasabay na lang po ako ganun. Tapos nung ano naman po, okay naman. Tapos nung nagkaroon na po kami ng anak.
3: Mm-hmm.
4: Parang doon na po kami.
3: So tumagal, gaano katagal ito bago kayo magkaroon ng anak?
4: Siguro po mga 4 or 5 years po ganun.
3: Uy, ang tagal!
2: O diba? Yung sabit lang yung ano, yung pangyayari na kulit-kulitan.
3: Mas pinatagal nila yung relasyon.
2: Yes.
3: Kasi so kumbaga, habang magkasama kayo sa isang bahay, doon mo kinikilala yung ugali niya and okay naman siya sa'yo.
2: Mm-mm. May nabasa ako sa iyong profile.
3: Okay naman. Mm-mm. Mm-mm. Ano nabasa mo?
2: Ano, hard to get, harder to forget.
3: Ay, taray nun! Saan mo nakuha yun, Layla?
4: Sa quote lang po.
3: Ah, taray nun. Gusto ko yung hard to get, ha? Kabog. Okay, pero happy-happy naman. I mean, okay naman siya. May mga time na lumalabas kayo, ganun. And then iba din kasi, yung hindi ka niya pagtatrabahuhin, dito ka na lang, ayokong napapagod ka.
2: Uh-huh.
3: Parang yung sinseridad nandoon.
2: Ay,
3: diba?
2: Queen ka doon, reyna ka doon ng tahanan.
3: So, syempre, siya ang gumagastos sa lahat.
4: Opo, siya po. Tapos po, po siya, mga barkada po kasi siya, madami po siya mga kaibigan. Tapos po nun, lagi po siyang nagiinom, minsan po umuwi na po siya, madaling araw, umaga na po siya, umuwi, ganun.
2: Mm-hmm.
3: Oh!
2: Pero minsanan lang naman ito. Like halimbawa sa isang buwan, isang beses, ganyan.
4: Ay, hindi po. Minsan nga po nun eh, halos araw-araw po eh, ganun po. Tapos minsan po pag pumupunta po kami sa parents namin, usapan po namin na susunduin niya po kami. Tapos hintay po kami ng hintay. Yun po pala, nagiinom na po siya hanggang ginabi na po kami. Ganun, mamamasahin na lang po kami pa uwi kasi wala pa nga po siya.
3: Ah!
2: Pero hindi nyo ito man lang na communicate sa kanya. Halimbawa, love, nasan ka na? Papunta tayo kay kinang mama.
4: Hindi po siya nag-chat na mamasahin na lang kayo kasi mamaya pa ako makaka-uwi.
2: Walang ganun man lang.
3: So hindi siya nag-communicate ng maayos.
4: Opo, wala pong ganun.
3: Aray ko. Eh, mahirap yun, di ba? Like, meron pala kayong napag-usapan. Pero, itong mga kasama niya, mga katrabaho.
4: Opo, mga kaibigan niya po.
3: Okay, pero syempre dapat ang priority natin is yung pamilya. At lalong-lalo na at meron kayong like pupuntahan, 'di ba? Kasi mga katrabaho mo na yan, everyday mo nang kasama yan eh.
2: Maghapon na doon sa trabaho kayo na magkakasama.
3: Kasi uuwi ka sa bahay, syempre matutulog ka, magpapahinga ka.
2: Mm-hmm.
3: Eh kapag nasa trabaho, yung mga yan, syempre nagkakakulit-kulitan kayo kahit papaano.
2: Mm-hmm.
3: Doon may mga time na ano ba trabaho niya?
4: Naggagawa po sila ng bahay po.
3: Naggagawa ng bahay?
2: Like construction, ganyan.
4: Opo, mga opo, ganun po.
3: Okay.
4: Tapos po nun lagi po kami nag-aaway dun kasi nga po, lagi po siyang ganun umuwi. Tapos doon na po nagsimula na lagi na nga po kami nag-aaway. Tapos sabi ko po to, nung nakaraan lang po yun. Umuwi po siya, naghihintay pa po yung tropa niya. Kasi iinom pa po yata sila dito. E galing na po sila sa inuman. Di ako po, nagalit po ako agad. Sabi ko, umalis na lang po siya. Sumama na lang po siya dun sa tropa niya. Tapos kumuha po siya ng damit. Sabi, aalis na nga daw po siya. Kasi ginawa ko po, pinatangay ko na po sa kanya lahat ng damit niya. Tapos kinuha niya na nga po yung mga gamit niya.
1: Ay, umalis niya!
3: Pinalayas mo, ganun.
4: Opo.
1: Or ang gusto mo lang that time, siguro baka naman napahiya dun sa ano, sa katrabaho na naghihintay sa kanya. Paano mo ba?
4: Opo, kaibigan niya po yun eh.
1: Oo, paano mo ba kinausap?
4: Sabi ko, umalis ka na, sumama ka na dyan sa ano mo, sa tropa mo. Sabi ko pong ganun. Tapos sabi niya, sige, alis ako, kukuha lang ako ng damit. Sabi ko, hindi, wag mo na kunin yung mga damit mo, sige, kunin mo na ako lahat. Sabi ko pong ganun.
1: Ay, so ginawa nga niya?
4: Opo.
1: Lahat ng damit niya dinala niya?
4: Opo, dinala po niya. Tapos yung iba po, iniwanan niya.
1: Tapos?
4: Doon na nga po yun, doon na nga po nag-start na ready na po siya umuwi. Tapos nung umalman na po, nung mga dumipas po yung mga araw, umuwi po siya, lasing na lasing po siya, kumakatok po siya. Kasi sabi, de lasing po siya, sabi niya, gusto niya daw po na ano ayusin ganun. Sabi ko, eh wala na akong pagbabago. Sabi ko ganun, wala na akong pag-asa sa'yo. Sabi ko, sustentuhan mo na lang yung anak mo. Sabi ko ganun.
1: Sandali lang, dun sa pagsasama nyo, nagkaanak kayo, simula nung nagkaanak kayo, saka siya nagkaganito?
4: Hindi po, ganun na rin din po siya noon. Parang mas lumala lang po siya ngayon.
1: So kumbaga, umiinom-inom na siya noon pa, kasama yung mga katrabaho niya.
4: Mga barkada niya po, tropa niya, mabarkada po.
1: Hindi ko rin maintindihan. May mga pamilya doon na ganun. Na madalas umiinom kasama yung mga katrabaho.
2: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Tapos yung asawa, nakikita ko minsan tawag ng tawag, hindi sinasagot. 'Di ba?
4: Hindi, okay lang naman po sana kung minsan. Kaso po, noon po, halos araw-araw, sunod-sunod po na araw.
1: Ay, maraming budget. Maraming budget pang inom.
2: Oo, okay, kaya naman. Kasi madami baga, po
4: sila
2: no? Minsan, mapapainom si pare, ganto-ganyan. Diba? At saka ano eh, kadalasan kasi sa mga ganyang mga kalalakihan, di ba, magkakaano sila sa trabaho, magkakayayaan. O sige, ikaw muna pare, ganyan, o kaya ambagan. Tapos, syempre sa inuman, doon kayo yun eh. Yung tipong, doon kayo masaya eh, nagtatawa ng kayo. Madalas,
1: so hindi ka masaya sa pamilya mo?
2: Masaya, kumbaga lang, kaya lang, may time ng mga kalalakihan. Syempre, pag nando sila sa tropa nila, iba yung saya kasi eh. Lalo na, nagiinom pa kayo.
1: Ay, huwag magpamilya kung gusto iinom. Diba? Kasi dapat may alam mo yung mga prioridad mo. Okay, sige, ano yon Leila?
4: Tapos yung mga kasama niya pa pong mga tropa niya, mga iniwanan din po ng asawa.
1: Ay! Naku po, nakakatakot yon ha. Medyo alarming yon. Kapag yung mga tropa mo, eh lahat ay iniwanan ng asawa. Kasi iba yung mga sulsul ng mga yan eh. Diba? Mga feeling ano yan eh, feeling mga tigasin.
2: At saka siguro ano, sinasabi, oh sige, ganito rin naman kami nangyari, ganun na nang gawin mo.
1: Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, nakakalungkot naman sa part ng ating bida. Kasi parang hindi nga alam nung kanyang karelasyon, yung kanyang prioridad. Nako po, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kayang susunod na mangyayari? Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Sa Barangay Alas, narito.

0: TGILS 97.1. Stronger forever.
1: Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihin seryoso? Hindi ka naman makukontento.
2: I-talk to Papa na.

0: 97.1. Forever.
1: Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
0: I-talk to Papa na.
2: Programang Talk to Papa sa Barangay LS 97.1. Ako si Papa A.
3: At ako po si Papa Johan.
2: At kasama pa rin natin si Layla. Nako mga kapuso, ano pa kaya mga sumunod na nangyari? Matapos nga na di umano ang kanya daw karelasyon, umalis. Dahil sa sunod-sunod na pag-iinom, hindi na naiwasan ang ating bida na i-contain ang kanyang sarili.
4: Nagalit na at ayun na nga.
3: Nakakahay mo yung ano, mga gamit pa!
2: Nakakahay blood din naman kasi talaga na parang hindi ka na pinapakinggan. Pero syempre, alamin pa natin kung ano ba yung mga, o anong klase ba siyang asawa doon sa kanyang partner. Baka naman mamaya, ang cold niya pala. Diba? Hindi talaga siya masayang kasama.
4: Mamaya naman pala. Puro Armalite pala ang bibig niya. Ganyan.
2: Pwede din. Baka naman yung kanyang kinakasama, hindi masaya dun sa paloob ng pamumahay kasi may mga ganon. Diba? Kumbaga, magka-partner tayo, okay naman tayo, basta ako, nagpo-provide ako para sa pamilya natin. Kaso nga, parang hindi naman tayo masyadong, hindi naman tayo nag-uusap pag nasa bahay kasi may mga mag-asawa na ganon. Parang, para lang silang mga hangin sa loob ng bahay. Hindi nag-uusap.
4: Yun ang alamin natin.
2: Ito, balik natin sa linya si Layla. Hello, Layla.
5: Hello po.
2: Oo. So, ikaw ba, bilang partner, hindi pa kayo kasal, tama?
5: Hindi po.
2: Hindi pa. Okay, bilang partner nitong kinakasama mo, anong klase ba na kapag nasa bahay kayo, meron ba kayong mga ginagawa? May mga quality time ba kayo?
5: Hindi po kasi siya yung maaya, yung bawa hindi po siya yung tara mag-date tayo, ganun, hindi po siya ganun.
2: So ano lang yun? Like uuwi lang siya para matulog, kumain, minsan magtatabi lang kayo, ganun, okay na yun.
5: Pag naisipan niya lang po na tara, gala tayo, ganun.
2: O di meron. Pero hindi consistent, ganun.
5: Opo. Halimbawa po, pag yung tropa niya, gagala si, halimbawa po yung tropa niya, gagala yung pamilya. Tapos kasama niya po kami, ganun.
2: Ha? Walang sariling ano?
4: Sama-sama lang kayo sa iba.
2: Oo.
5: Tsaka niya po kami yayain. Pero minsan naman po, may time na, tara, gala tayo, ganun. Pero mas
4: din
5: madalas po, ako po yung nag-iaya sa kanya para gumala. Kasi halimbawa po Sunday, wala siyang pasok nun. Gagala-gala lang po siya mag-isa, ganun. Parang
2: hindi kayo sasama.
5: Parang sarili niya lang po.
2: Hindi kayo sasama.
5: Hindi po siya lang po, diba? Pupunta po sa mga tropa niya. Gagala-gala po sila, iinom, ganun.
2: Eh, parang binata nga. Diba?
4: Okay lang malaman kung ilang taon na kayo.
5: Ano po, 7 years.
2: Seven years.
4: Seven years na kayong magkarelasyon. Pero yung age nyo?
5: Nagsasama po. Kami po, nasa ano po, 25. Siya
2: 25.
5: Po 30.
2: 25 okay. And 30. So kumbaga nagkakilala kayo. Bata ka pa noon? 18 ka pa?
5: Opo, bata.
2: 18
5: opo
2: ka lang?
5: Opo.
2: Nung sumama ka sa kanya? Aray ko. Opo. Pero may anak na kayo, 2 taon na yung bata. Ang cute pa naman ng anak nyo.
5: Magtatlo.
4: Ikaw, gusto kong malaman, anong klasikang tao?
2: Ano ba kayo? Masaya ba kayo? May mga harutan ba kayo? Ganyan.
5: Okay naman po. Kasi madalas po ako nag-ansanya. Nagbubunga nga. Kasi nga po, parang di pa po siya yung matured talaga. Na parang feeling ko, nanay niya na lang ako. Parang di po asawa. Ganun.
2: So lagi mo siyang nananag, nagsasalita.

0: Nakikita ko po na mali po yung ginagawa niya. Sinasabi ko na, hindi mo ba alam yung tama para kahit di nakatasabihan, gawin mo na lang, ganun.
1: Totoo, kasi bilang partner na nag-aasikaso sa bahay, may anak na inaalagaan, tapos yung partner maintindihan, parang mali-mali yung mga pinagagagawa, syempre, ang tendency mo talaga, magbubunganga ka talaga eh. Mm-hmm. Hindi mo maiiwasan eh. Kasi yun yung ano mo, para yung outlet mo para malabas yung kimin mo, magtotok. Sa kanya yun, baka kasi hindi niya naiintindihan. May mga ganon. Pero, ang masakit na ito,
0: hindi pa po siya sawa sa buhay, ano niya.
2: Binata.
0: Kasi mabarkada pa po. Opo.
2: Ayun ang inaano natin.
0: Kasi nagagawa niya pa rin po yung mga gusto niya. Bawa po pagka gusto niya na gumalagala, paglinggo. Kami po, paglinggo, nandito lang po ng anak niya, ganon.
2: O diba, sa mga kapuso
0: parang
2: natin.
0: Parang may kalayaan po siya, tapos parang ako wala.
1: Pero, eto ha, kapag kayong diba umaalis siya, so nasa bahay lang kayo. So, kapag umuwi siya, nakainom na naman, syempre, raratatin mo na naman yan. Anday mo na namang sasabihin.
0: Opo.
1: Tapos, siguro din yung way ng pagsasalita mo, hindi ka mahinahon. Galit ka nun eh.
2: Oo,
1: no?
2: Madalas.
1: Galit ka talaga.
0: Hindi po siya nagsasabi eh. Bigla na lang po siya, wala man lang na, ay ganito, inom kami, ganyan. Bigla na lang po siya, bawa. Lalo na po pag lagi po kami naghihintay sa kanya, tapos may one time pa po, hanggang alas 9 po kami ng gabi naghihintay, wala pa rin po siya. Mm-hmm.
1: Ako feeling ko kailangan ibahin mo yung atake. Parang Jacqueline Jose lang. Di ba? Subtle ka lang. O, saan ka galing? Saan ka galing? Nag-inom kayo.
0: Kasi parang nakakapuno na to eh.
1: Totoo din.
2: Pero, syempre naman, sa mga kalalakihan, no?
1: Bigyan natin ng benefit of the doubt itong lalaki na ito. So,
2: sa mga kalalakihan naman kasi, pag ano namin yung mga babae, ay, naririndi kami. Kumbaga parang ang sakit sa tenga na kapag ang asawa namin ay masyadong mabunganga, instead na mag-ayos ng maayos yung pagsasalita, puro bunganga. Kaya ang ginagawa ng kalalakihan, lalabas na lang. Nandun sa mga barkada, kasi nandun nagiging masaya, kwentuhan, ganyan, inuman.
1: Tawanan.
2: Yes.
1: Kung ganun pala yung mindset mo, huwag ka talagang mag-asawa.
2: Yun ang pinakaano kasi diba? Ng mga kabataan ngayon, no? Ang pinupunto ko dito, marami kasing mga tao ngayon sa ating mga kabarangay na hindi nila na-enjoy yung kabataan nila. No, maaga nag-asawa, no, hindi nakapag-explore, kumbaga.
1: Itong ating bida, dito nakapag-explore kasi 18 pa lang, pero yun, 25 na yun. May edad dito sa ating bida.
2: Mm-hmm.
1: Pero nakakalungkot lang nga kasi ganito yung nangyayari. Tapos, parang ang lumalabas ay kasalanan ko pa na nagbubunga nga ako. Mali ang ginagawa mo eh. Kasi, eto na-witness ko yung ganyan kasi yung mom ko maingay din yan.
2: Aha.
1: Mabunga nga din talaga yung nanay ko. Lahat kami nirarat-rat nun. Oo, pati yung tatay. Yung tatay ko, hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siya. Hinihintay lang niya na mapagod yung bunga nga ng nanay ko.
2: Normal sa mga kalalakihan din naman yun.
1: Hindi niya sumasagot. Masanood lang siya, nakikinig lang siya. Nakatingin lang siya. Tapos, nanood lang siya ng kung ano man. Tapos yung nanay ko, mapapagod lang siya. Pero hindi yun ginawa kasi ng father ko, naaalis.
2: Mm-hmm.
1: Tapos magsasama sa mga barka-barkada.
2: Mm-hmm.
1: Wala kasing ganun eh. Doon umiinom din naman yung father ko.
2: Mm-hmm.
1: Pero, occasionally.
2: Yeah.
1: Taray, no? Pero hindi siya yung... may mga time na, syempre, dayuhin ng mga ano niya sa bahay, ganun.
2: Mm-hmm.
1: O kaya siya may mga time na galing sa work, tapos nakipag-inuman, pag-uwi sa bahay, lasing.
2: Mm-hmm.
1: Oo, pero paghahanapin ng nanay ko, papakainin niya. Ganun. Mm-hmm. Pero hindi sila nag-aaway pag mga ganun. Kasi nga, yung tatay ko, kapag nalasing siya, sobrang bait niya, namimigay siya ng pera.
2: Ay! Ganon.
1: Oo, tsaka hindi naman everyday siya na umiinom.
2: Ayun.
1: Yun kasi
2: yun. Yun ang kaibahan naman dito sa ating bida. No?
1: Oo.
2: Yung kanyang kinasama ay madalas na halos araw-araw na umiinom, mabarkada, lahat hindi pasyadong umuwi ng tamang oras. No? Kaso wala.
0: Tapos nga po, di ba po, nung pinalis ko po siya na nag-ano nga po kami, tapos po nung pumupunta po siya na ano po siya, nalasing po siya, tapos

0: Nung one time po, nitong mga ilang days pa lang po yung mag-one week po, siguro yun. Pumunta po siya nung gabi. Kumakatok po siya. So sabi niya, nasa na yung mga iba kong damit? Nahanap niya po.
1: Tapos
0: sabi,
1: hindi
0: na daw po, sabi, hindi na daw po siya babalik. Sabi niya, susustentuhan niya na lang daw po yung anak niya.
2: Mm-hmm.
1: Anong sabi mo?
0: Tapos,
1: binigay mo yung mga damit niya?
0: Opo, binigay ko. Kinuha niya po yung mga sapatos niya, yung mga ano.
1: Mm-mm.
0: Tapos tapos nung nakaraang araw po, nakita ko po siya kasama po niya isa niyang barkada. Gagala-gala lang po sila.
1: Sa tambay-tambay, ganun.
2: Mm-hmm.
0: Opo.
2: Pero matanong ko lang, di ba sa madalas na time na magkasama sila ng mga tropa nila, umiinom, ganyan. Pero, opo, nakakapag-provide pa rin ba siya?
1: Yun, nagbibigay ba siya ng pera sa'yo?
0: Opo, yung masahod niya naman po. Nung naghiwalay po kami ng ilang linggo na po kasi yun, yung mga tatlong linggo na po, nagpapadala naman po siya kada linggo.
2: Hindi, pero nung time na ano, na magkasama pa kayo,
1: ikaw bang humahawak ng sweldo? So, good provider naman. Hindi naman, wala namang bawas, halimbawa.
0: Wala naman po.
1: Magkano pinag-uusapan natin dito, halimbawa, sa isang linggo? Kasi 'di ba kapag ka construction worker ka, I believe lingguhan. Oo, yung bigayan niyan.
0: Opo.
1: So, malaki naman 'yo. Oo, nasa magkano?
0: Opo. Mga kulang 4K ganun po.
1: Oo nga, nabibigay nga sa iyo kasi syempre, gumagastos din 'yan.
0: Pero nung ano na po kami nung naghiwalay na po kami, parang ano na lang po, mga 2K ganun.
1: Ay kasi nga, may pangkailangan na niya talaga ng panginom dyan. Charot.
0: Opo.
1: Aray ko. Okay. Tapos, nakita mo siya?
0: De, nakita niya po kami ng anak niya. Tapos bumalik po siya. Tinatawag na po yung anak niya.
1: Mm-hmm. Tapos?
0: Tapos hindi ko po siya pinansin.
2: Ay pero, yung kasi anak po, niya, kasi... Okay, kasi dahil...
0: Kasi po, sabi ko po sa kanila, kunin niyo na po yung ano niya, mga iba niya pong gamit, yung mga ano. Kasi po, balak po namin siya ako ng anak niya na umalis na po dito sa inuupahan namin. Kasi nag-rent lang po kami.
1: Oo.
0: Nasabi niya, sige daw po. Nasabi ko, padalan mo ako yung anak mo kasi hindi ako makapagtrabaho. Sabi ko, gusto mo ako paghatian natin. Sabi niya, kukunin niya na lang daw po yung anak namin.
1: Wow.
0: Ayoko naman po ibigay kasi baka di niya na po ibalik. Ganun.
1: At saka kung nakikita mo naman na parang hindi niya maasikaso kasi nga palainom siya. So bakit may pagkakatiwala din yung anak mo?
0: Minsan po, di po siya nakita po siya ng parents ko na di po siya pumasok. Parang nagagagala lang po sila ng tropa niya. Sa akin naman po yung tropa niya, kung may isip po, di ba? May pamilya po yung tao, sinasama niya po sa mga ganun. Dapat sabihin po niya bilang tropa na, ay, tama na yun yung ano mo, pamilya mo, ganun, wala po. Sinasama pa rin po niya, parang... Sabi ko nga po sa isip-isip ko, sana yung kakaproud yung kaibigan niya na nakasira po siya ng pamilya.
1: No, hindi mo dapat sisihin yung kaibigan niya kasi... May sariling pag-iisip yung kinakasama mo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Wala ba siyang utak para sumunod-sunod lang doon sa kaibigan niya?
0: Tapos nga po, doon na po siya nakatira sa tropa niya na yun, sa bahay po ng tropa niya. Kaya po, kakagalagala lang po sila, ganun. Doon na po siya tumira.
1: So nagkakaintindihan talaga silang dalawa?
0: Opo.
1: Aray ko, nako mga kapuso, mga kabarangay, for sure marami yung nakaka-relate na ganito kasi ang daming mga bida-bida natin na may asawang mag-iinom at nasira na ang pamilya dahil sa pag-inom. Nako po,
2: siyempre,
1: mga kapuso,
2: mga paparkada rin.
1: Nasaan yung mga yan? Labas! Yung pumunta nga kayo sa ating Facebook page, Barangay Alas 971, yung mga may asawang mag-iinom.
2: Pati
1: yung mga babae na talagang umiinit na yung ulo, yung napaus na lang kakadakdak, pero hindi naman pinapakinggan ng kanilang mga asawa o mga partner nila Mag-comment nga kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Anong ginawa nyo?
2: Yeah,
1: bakit nandyan pa din kayo? bakit nagstay pa din kayo? Ano ang key to success?
2: Yeah.
1: Sa mga may asawang magiinom.
2: At saka sa mga kapuso natin, mga kabarangay natin na magiinom mismo.
1: Oh.
2: Ano ba ang
1: bakit
2: dito?
1: Ano meron? Kung ikaw magiinom ka, lagi mong lagi kang tinatawagan ng misis mo,
2: uh-huh.
1: 'Di ba? Yung nasa inuman ka, laging tumutunog yung cell, pero hindi mo sinasagot. Ang
2: Ala.
1: Lagi mo lang sinasabi, "Yamay,
2: yeah, mamaya na 'yan."
1: Ayun, dadakdakan lang ako niyan. May mga ganon.
2: Oo, kayo ba ay nagbago?
1: Mm-hmm.
2: Or may naging dahilan pagbabago if ever?
1: Or naiisip nyo pa bang magbago? Naku mga kapuso, babalik pa po tayo kung si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

dami naman young kids. Naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit. Kasi ang mga virus at bacteria, laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Super barangay na mga kapuso. Kita-kits tayo sa Sabado, June 27 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng gabi. Sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama din natin ang Barangay Alas DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya. At ang Super Radio DZBB Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card game, singing contest, palaro, at mga bonggang paraffle. Pakikiligin din tayo ng mga sparkle artist na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there, mga kapuso. Nasaan ka man, eh, pwede pa rin mapanood ang Super Barangayan live updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sangguni ang barangay, 185 Caloocan City, Super Radio DZBB 594, at Barangay LS 97.1 forever.
2: Magpapasikat ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa sikat sa barangay, ang bandang Max Ayesa. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila. Barangay LS 97.1. Stronger forever.
3: Barangay LS 97.1. Number one.
4: Stronger.
5: Mabibay.
4: Forever.
5: Kapabuhay.
3: Number one.
6: Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV, oh. Kala mo hindi kayo na-videohan?
7: I-talk to Papa na.

0: Ang daming mga nagko-comment sa ating official Facebook page, Barangay LS971.
1: Maraming nakaka-relate, no?
0: Ang daming nakaranas. Ha? At ang daming up until now ay nararanasan pa din yung ganitong sitwasyon.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga daw, yung kanila ding mga di umano, asawa, live-in partner, eh mga lasinggero din. Naku, magbasa tayo ng ilan sa kanilang mga komento. Anong sabi dyan, Papa Johan?
1: Si Tasoy, relate much talaga, ganyan din siya. For 9 years, barkada, inom, ang kaibigan natin, kinakarate ko na siya sa inuman. Kasi di ako natutulog pag wala siya. Sa isip ko, inuman, yan, baka
0: magkainitan,
1: magkaaway-away.
0: Oo.
1: Ayun, andon yung think ko, di mapalagay, kaya palagi tinatawagan ko siya, umuwi ka na, may bukas pa. Tapos, di niya sasagutin. Ay, maraming ganyan, mga hindi sinasagot.
0: Kaya nga.
1: Tapos ngayon, ang pagtakot ko sa kanya, maghiwalay na tayo, usap kami sa barangay. Pag ganun ang atake ko, ayun, nahihimasmasan na siya. For 9 years, tinanong ko yung sarili ko.
0: Hiwalay ganyan. Usap tayo sa barangay.
1: Oo, oh, oh. Sabi kasi ng nanay ko, paano ka mananalo kung susuko ka naman? Ngayon, nagbago na siya. And panahon ng pagbabago sa isang tao, wag mo lang siyang susukuan. Yun ay para sa akin lang daw. Yun ang sabi niya.
0: Ito naman, ang sabi dito ni Galo Zorizo, sabi niya, ay, naranasan ko po yan. Sa asawa ko, tumakas lang sa bahay ang mister para lang tumatakas pa sa bahay. Ang mister ko para lang makainom sa kapitbahay. Simula noon, hindi na umulit dahil hinabol ko siya ng pamalo. Ang tindi ng tawa ng mga kainuman niya. Kaya sa bahay lang siya umiinom.
1: Si Jessica, ganyan din kami dati, ginagawa ko, hinahayaan ko siya mag-inom basta kilala ko ang kainuman niya. Basta may pagkain kami ng mga anak ko. Kasi noon, kapag umuwi siya, rat-rat din ako ang ginagawa ko sa asawa ko. Kaya umiiwas na lang siya kasi ayaw niya magkasagutan kami. Pero mamaya, okay na ulit kami. Binago ko yun. Kaya ngayon, okay na kami magkarelasyon. Paano pa, kung paano nila ayusin. Namiss ko tuloy kung paano kami mag-away. Wala na kami pag-away ngayon. Ito naman si Jessica, okay na nga kayo. Gusto niyo mag-away.
0: Eto, sabi pa dito, dati po ganyan yung partner, kahit alam niya magagalit ako, konting aya lang, sama agad, hanggang sa nawala na lang din po, hinahayaan ko na lang sila. Hindi ko na siya sinasaway. Ngayon siya na po ang kusang tumatanggi pag nag-aaya siya. Pag may nag-aaya, siya natatakot lang na lang siguro siya na baka yun ang maging dahilan ng paghiwalay namin. Yun din yun eh, kapag ka ang partner mo, ang asawa mo, ang kinakasama mo, eh hindi natatakot sa'yo. Or hindi ka nire-respeto. Diba? Madalas kaya nilang gawin yung mga ganyan. Yung pagbali-bali wala, kahit paanong sabihin mo. Ito, yun yung masakit lang din.
1: Ito yung isa sabi naman. No? Ganyan din po yung karanasan ko. Relate na relate ako. Kasi yung asawa ko dati, madalas umiinom din. Kaso, nung nag-start na magkaroon siya ng sakit, doon na siya talagang totoong nagbago.
0: Ayan. Totoo din naman, marami yung ganyan. Pag nagkasakit na, nagtitino na. Okay. Sige, balik natin sa linya. Yung ating bida na si Leila. Hello, Leila.
3: Hello po.
0: Oo, kasi yung sitwasyon ngayon, gusto na niyang kunin yung anak mo para makapagtrabaho ka. Anong naiisip mo na gawin?
3: Ngayon po kasi di na po siya kami nagpapakita eh.
0: Simula ka ilan?
3: Di na. Mga ano po, mga mag-iisang linggo.
0: So paano yan? Paano pang gastos nyo?
3: Nagpapadala lang po siya. Hindi po sa akin, dun po sa ano namin, kawag-anak, tapos binibigay lang po sa akin.
1: So ayaw ka nang kausapin?
0: Ganon?
3: Tapos nakita ko nga po sila nun, isang araw nga po. Mukhang gagala-gala lang po sila, ganon, mukhang masaya po siya sa buhay mo.
1: Baka naman nagpapalamig lang, nag-iisip-isip, ganyan. Minsan kasi kailangan din naman ng tao yun na isip-isipin.
3: Hindi po kasi nung bumalik po siya noong gabi, sabi po niya, kukunin niya na daw po yung mga gamit niya at di na nga daw po siya babalik.
0: Oh.
3: Sabi po niya ganun.
1: Aray.
3: Tapos ngayon po, sinabi ko po sa ano ko sa magulang ko na ganun na... Uuwi na lang po kami ng anak ko doon. Sabi ko, baka naman ako pwede na alagaan nila para ako makapagtrabaho ako. Kaso, sabi po ng mama ko, hindi daw po, ayaw daw po ng papa ko, magagalit daw po. Ganun. Kaya, naano po ako, kung saan po kami pupunta, o kung ano po yung dapat gawin. Kasi gusto ko na lang po na mabuhay po kaming dalawa ng anak ko na tahimik. Na ayaw ko na pong makukunik din sa kanya kasi tingin ko po mukhang okay naman siya. Mukhang kaya naman po niya sa isin yung anak niya. Kaya para sa akin po, gusto ko na lang din po na mabuhay kaming dalawa ng anak ko na wala po siya.
0: Pero syempre, first option mo talaga is yung mga magulang mo. I mean, yung parents mo, para matulungan ka. Siguro kausapin mo na lang sila ng maayos. I don't think ayaw nila. Maybe siguro...
3: Kasi nung pumunta po kasi kami dun sa amin, parang hindi po nagsasalita yung anak ko, yung papa ko, kahit nga po yung anak ko, hindi niya rin po pinapansin.
0: Bakit nung bang sumama ka noon, tutol sila? Na sumama ka dito sa lalaki na to?
3: Opo, galit na galit din po sa akin ni papa ko. Pinaalis na po ako noon. Kaya nung lumaon ko, nung tumagal, ayun, nakatanggap niya na naman po. Pero ngayon po, nung sinabi po ng mama ko na gano'n, na maghihiwalay na po kami.
0: Kasi Porsche, sinabi niya po, na sinampapa mo na, yan ang sinasabi ko sa'yo, bata ka.
1: Hindi ka nakinig.
0: Hindi ka nakinig. Pero ikaw ba...
1: Ikaw ba, Leila, ay humingi na ng tawad, sinserong tawad dito sa iyong mga magulang?
3: Hindi po, hindi. Wala po kung ano.
0: Hindi niyo pa niya napag-usapan?
3: Sabi ko lang po na uwi na po kami sa ano kasi patapos na rin po kasi yung ano namin dito, yung rent po ng bahay.
0: Mm-mm.
3: Kaya gusto ko po sana... Hindi na po kami tumira dito kasi syempre po yung pagbabayad. Kailangan ko po magtrabaho.
0: Kausapin mo si mama mo.
3: Sinabi ko na nga po.
0: Anong sabi ng mama mo?
3: Pumunta po ako.

0: Anong mangyayari sa'yo?
1: Ayun nga po, iniipot ko kasi ilang days na lang po katapusan na din.
0: Oo.
1: Kung nag-iisip po ako kung ano po yung gagawin, naghahanap po ako ng work na baka pwede po isama yung bata para makapag-work na lang po kami, ganun.
0: Ayun.
1: Ayaw ko naman po.
2: Mm-mm. Kaso napakahirap naman humanap ng trabaho na ganun.
0: Bihira.
1: Oo po, kaya nga po. Kasi naghanap din po ako, nagpo-post din po ako na baka may work na pwede isama bata.
0: Oo.
1: Wala naman po nag-chat, ganun.
2: Pero ikaw ba, matanong ko lang, Leila, no? Wala na talagang pag-asa na halimbawa magkaayos kayo ng asawa mo o ng kinakasama mo na magkapatawaran, humingi ng tawad, ganyan, mag-usap ng masinsinan, na magsimula muli.
1: Hindi po. Parang wala po ako nakikitang ganun sa kanya kasi nang nakita ko po siya noong nakaraang araw.
2: Mm.
1: Bukong masaya na po siya sa buhay niya. Bukong kaya naman po niya na wala
2: yun
1: po
2: yung iniisip
1: niya
2: mo.
1: Na kasama niya yun.
2: Yun yung iniisip
1: yun
2: mo.
1: Kasi nakikita ko parang
0: tsaka okay I don't think
1: siya,
0: then kung wala ka namang peace of mind sa kanya, lagi lang sumasama yung loob mo sa kanya. Lagi lang kayo nag-aaway kung ano na yung mga nasasabi mo sa kanya. Parang mas maganda na lang din
1: kasi,
0: talaga.
1: Oh, pwede niya po kasi iniwasan yun eh. Okay naman po sana yung minsan. Kaso pag pinagbigyan ko po siya ng minsan, parang nilulubos-lubos niya na po na araw-araw. Opo. Parang namihasa na po siya. Hindi po siya yung sanay na, ay, isa o, sa susunod naman. Ganon. Mm-hmm. Parang hindi po ganon. Gusto ko lang po na ma-realize niya na tigilin niya na po inom, kaso hindi po, mas pinili niya po yung barkada niya sa mahan. Pinili niya pa po kaming dayo na anak niya.
0: Okay.
1: Kasi sa akin, sa isip-isip ko po, kasi kung talaga pong mahalaga sa kanya anak niya o yung ano niya, sana po, di ba, parang sumuyo siya o kaya nagbisyo, pumunta siya dito ng dilasin na may dala, mga ganun po ba, yung parang ano, kaso wala, eh mukha pong o makatukpa po siya nun na, yun po yung huli namin pag ano, yung kumakatok po siya ng gabi, na kinuha niya pa po yung mga gamit niya na naiwan, ganun. Sinabi niya nga po na di na nga daw po siya babalik. Niya na daw po kami babalikan, ganun.
0: Okay. O sige, pero alam niya na alis na kayo doon sa bahay. Sa inuupahan nyo?
1: Sabi ko po na, opo, sabi ko kunin niya na po yung mga iba niya pa pong gamit, yung mga ano. Kasi ako, lilipat na kami. Sige daw po. Oo daw po.
0: Sinabi mo kung saan kayo lilipat?
1: Hindi po kasi wala pa naman po akong nakikita. Eh. Tsaka wala pa po akong hawak. Eh.
0: So, ibig sabihin talaga,
1: hindi
0: ka talaga tatanggapin dun sa bahay nyo? Sa mga magulang mo?
1: Ayun nga po eh. Kaya ko po sana eh. Kung tatanggapin lang po ako ng magulang ko kung may mag-aalaga ng anak ko kasi pwede naman ako mag-work.
0: Mm-mm.
1: Kaso nga po, mukha po ayaw nila. Kasi, feeling ko kung ano po sinabi nung ano ko, nung partner ko sa ano ko, ganun, parang pinagmukha niya po ako masama pati sa pamilya ko.
0: Oh. Okay, tanongin natin ang ating mga bida-bida kung ano yung dapat mong gawin, okay?
1: Okay.
0: O sige, nako, mga kapuso, mga kabarangay, napakinggan niyo po yung kwento ng ating bida na si Leila. Eh, ano ang kanyang dapat gawin? Kasi kapag ganito na yung sitwasyon, kasi yung welfare ng bata kasi din iniisip niya. Kaya gusto niya magtrabaho. Parang okay naman na daw sa kanya na kahit silang dalawa na lang. Kaso nga, wala pa siyang mahanap na trabaho na pwedeng kasama yung anak niya. At ang masakit dito, hindi siya tinatanggap ng mga magulang niya doon sa bahay nila. Comment mga kapuso, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number 1
0: Forever.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Las pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
1: United Home.
2: Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Taga saan ka?
6: Taga B Mapa.
5: Taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Bakit Ripened ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios netong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong papadudot. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Nadj Zablan at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Juan Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudot at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
2: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Mahirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na!
3: Barangay LS 97.1
4: Number 1 forever.
3: Nako mga kapuso, mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Leila? Comment lang po ha, Barangay LS 971 Facebook page. Medyo hindi po maganda yung kanyang sitwasyon kasi nga itong kanyang karelasyon iniwanan na nga po siya, tapos ayaw siyang tanggapin ng kanyang mga magulang. Siguro kasi nga hindi pa napag-usapan yung mga tampo noon, siguro yung pagiging matigas ng ulo ng ating bida noon, di nakikinig. Eto na yung bunga ng kanyang mga desisyon noon. Anyway, mga kapuso, syempre, ang kailangan ng ating bida is kalinga. I mean, tutulong sa kanya, di ba? Sa mga oras na ito. Kasi nga, yung kanyang karelasyon, parang hayahay na sa buhay niya. Wala nang pakialam. And hindi na din aalis na din itong ating bidon sa inuupahan nila, at gusto na lang niya magtrabaho, at gusto na lang daw niya na mabuhay silang dalawang mag-ina.
4: Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Basahin na natin ang inyong mga komento, mga advice, para naman matulungan natin ang ating bida na si Leila.
3: Ito, anong sabi?
4: Ang sabi ni Shahana Lisa, sa color po natin, siguro napapanahon na para humingi ka ng tawad sa mga magulang mo, lalo na sa papa mo. Akapin mo siya, si papa mo, na at iiyak mo yung paghingi mo ng tawad. Hindi ka naman matitiis na magulang mo, kaya lang siguraduhin mo ang paghingi mo ng tawad ay tuluyan ka magbabago at susundin yung gusto nila na makakabuti para sa'yo.
3: Ito si Kusia Juanet, sabi niya, kaya siguro ay tanggapin ang magulang mo kasi nga sa desisyon mo na sumama ka sa lalaki na yan. Walang magulang may gustong mapahamak ang anak nila. Siguro gusto ka lang nilang bigyan ng leksyon sa desisyon mo sa buhay. Pero subukan mo ulit makipag-usap sa magulang mo na kung pwede makituloy kayo sa kanila. Walang magulang ang matitiis ang anak, lalo na may apo sila. Humingi ka ng sorry at ipangako mo na ayusin mo yung buhay mo, na hindi na para sa'yo kundi para na lang din sa anak mo.
4: Exactly. Diba?
3: Ay, pero merong magulang na kayang tiisin ng anak, ah.
4: Meron. Mm-hmm. Pero sana itong mga magulang ni Leila,
3: huwag tiisin itong ating bida sa ngayon. Kasi sila yung number one na kailangan. Ano pang sabi dyan?
4: Si Bria. Kung ako sa'yo, paabaya mo naman yung anak mo doon sa nani naman ng lalaki. Total, hindi naman kayo okay masyado nitong mga magulang mo. Tapos, magtrabaho siya, ikaw, linggo-linggo, bigyan mo yung anak. Bigyan niya ang anak niya ng pera kasi ayaw na sa kanya ng mga magulang niya. Kaya doon na lang ipaalagaan sa nani ng lalaki.
3: I think magkakaroon pa din ng problema kapag ganun yung naging sitwasyon.
4: Mm-hmm.
3: But kung magiging malinaw naman yung pag-uusap, kasi natatakot siya na baka mama hindi naibigay sa kanya yung anak niya. Mm-hmm. Which is may possibility talaga na ganun. Lalo pat wala ka, di ba? Doon sa
4: trabaho.
3: Oo, may trabaho ka. Pero kung may settlement na mapag-uusapan ng maayos, pwede namang hindi.
4: Sana kung okay itong si Leila tsaka yung mga biyanan niya, mas okay, no? Sabi naman ito si Nympha, para sa akin, uwi na lang talaga ikaw sa inyo. At tumulong ka sa mga magulang mo, baka sakaling mapatawad ikaw. Basta huwag kang susuko na maghingi ng tawad kasi nandyan na yan. Wala ka na mapupuntahan, di ba? Yun ang mahirap. Mag-work ka, nakasama yung anak mo, kahit hindi saan, hindi naman pwede, kawawa lang yan.
3: Merong nag-message kanina, nag-comment kanina. Sabi niya, baka daw matulungan niya yung ating bida.
4: Mm-hmm.
3: Parang she's asking kung ilang taon na yung ating bida. 25 na, 25. And then yung anak niya ay 2 taon, magtatatlong taon. Okay. Alright, ano pang sabi dyan?
4: Si Marielle. Hello po. Sa panahon ngayon, panahon na po kasi natin ngayon na wala po talagang may tutulong sa'yo sa lahat ng oras. Kaya nga po sabi ng mga magulang, makinig ka kasi para sa'yo naman lahat ng sinasabi namin. Siguro po yun, one thing na kinimkim ng parents niya kasi akala nila nagkulang sila sa pagpapaaral o pagpapalakid dito ako sa ating bida, sa buhay. Siyempre, masakit po yun as a parent, kaya Ang advice ko para sa iyo ay maging matatag ka para sa anak mo at para na din sa sarili mo. Saka yung asawa niya, wala na siya makukuha doon na tulong. May mga ganyan talagang ama na hindi kayang magpakama. Yun lang po.
3: Okay. Ako nakakasad yung nangyari. Eto, ang sabi pa dito, kausapin mo yung yun na nga pala yung sinabi niya. Ano pang sabi dito? Okay, nabasa na ni Papa Johan yan. Eto, sabi niya, umuwi ka na lang talaga sa inyo. Kasi mga magulang mo naman yon.
4: Ako ano, mas okay for me na umuwi sa magulang. Ibigay yung respetong hinahangad nila ng mga, sa mga magulang. Kumaga parang yung paghingi ng tawad na buong-buo mula sa puso, na yung paghingi mo ng tawad ay talagang totoong nagsisisi ka sa mga nagawa mo noon. Kasi ito na yung realidad. No, wala ka namang magagawa, kailangan nating kapalan na lang talaga yung mukha natin. Umuwi ka doon sa mga magulang mo and ipaunawa mo sa kanila yung kalagayan mo. Na ito na yung realidad na nangyayari sa buhay niyong mag-ina. No, para naman dito sa asawa mo, sana dumating yung pagkakataon na ma-realize mo yung mga pagkakamali mo, na sana magpakaama ka na. Sana maliwanagan yung utak mo na meron kang binuong pamilya na ngayon ay unti-unti nang nasisira. Pero sana, kung may pagkakataon pa, hindi pa naman huli ang lahat. Kasi, nagkamali kayo parehas, no? Dumating sa punto na ikaw, Leila, masyadong mabunganga ka, madalas yung nagkakasagutan kayo. And siguro may iba pang mga nangyari sa inyong pamilya, pero hindi nyo na natiis, talagang sumabog na kayo parehas. At itong si lalaki, talagang ayaw nang umuwi. Pero sana, ako pa rin, nandun pa rin ako sa punto na parang baka sakali. Pero kung wala na talaga, kailangan isuko na. At gawin mo yung mga bagay na talagang magpapasaya sa'yo, magpapaayos ng buhay niyong mag-ina. No?
3: Yeah. And ako naman, doon din naman ako sa co-parenting na lang. Kung hindi na talaga kayang ayusin itong pagsasama nyo, wala kang peace of mind, lagi lang kayo nag-aaway, pero hindi matatapos yung pagiging magulang dito sa isa nyong anak. And then, kung ninanais mo talaga na bumalik sa parents mo, ayun nga, kausapin mo, and then tanggapin mo lahat ng sasabihin nila.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. Yun lang yun. Okay, and mag-sorry ka. Accept mo lahat kung ano man yung mga litanya, mga masasakit na salita. May mga tampo lang din siguro, yung sama ng loob din, yung tatay mo sa iyo, kaya niya ginagawa yon o tinitiis ka, pero hindi ka matitiis na mga yan.
4: Mm-hmm.
3: Ano-ano lang nila yan na walang space dito sa bahay. Kasi, sila lang talaga yung pwede mong lapitan sa ngayon kaysa lumapit ka sa ibang tao. Pero kung gusto mo naman talaga, pwede naman kung makakakita ka ng trabaho. Tsaka feeling ko mas yung pagtingin nila sa'yo na okay, kaya niya talaga. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Yun kasi yun eh, medyo mahirap lang ngayon, pero pag-pray mo, and gagaan din yan.
4: Pagsubok. Okay?
3: Yes, lahat naman tayo dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok.
4: Mm-hmm.
3: Pero lahat tayo meron yan. Kanya-kanyang laban lang. Kaya ikaw, huwag kang susuko. Ilaban mo yan. Asa na ang ating bida? Hello, Leila.
5: Opo. Opo, hello po.
3: Mm-mm. Napakinggan mo ba komento ng ating mga bida-bida?
5: Opo.
3: Mm-mm. And then may nag-comment dito kanina. Tinatanong niya kung may mga tinatanong siya, and then balikan mo na lang din yung ating Facebook Live para mabasa mo.
5: Okay.
3: Okay, baka daw kasi matulungan ka niya. And then,
5: thank you po.
3: And then mag-ingat ha sa mga taong makakausap din ha.
4: Mm-mm.
3: Siguraduhin na yung mga taong nakakausap natin ay legit, para hindi tayo napapahamak. Kinakailang humingi ng ID, valid ID, tatlo, tsaka apat na 4x4.
4: Dapat may pirma.
3: Yes.
4: Pero sa mga gustong tumulong naman po, ano, itulong talaga natin. Pero sa mga manluloko lang naman dyan,
3: na kayong mag-aksaya ng panahon kasi yung ang daming tao na may mga pinagdaraanan din, hindi nyo alam kung yung mga pinagdadaanan nila, tapos manluloko pa kayo.
4: Huwag na lang.
3: That's sad. Okay. So, ano ang decision mo ngayon?
5: Hindi ko po alam kung ano ko po yung gagawin.
4: So ngayon, ang pinakakaramihan ng mga nagbibigay naman ng advice dito is umuwi ka at humingi ka na tawad talaga sa mga magulang mo.
3: Kung makakaya pa.
4: Mm-mm. Kasi yung pinakang ano eh.
3: Sila talaga yung unang-una na option mo na pwedeng makatulong talaga sa'yo.
5: Kaso,
3: walang iba.
5: Sinasabi ko po na uuwi kami di po sila nagre-reply.
3: Ano lang yun? Siguro, alam mo kapag nandoon ka na, sa harap ng bahay, yun pagtabuyan ka ng mga yan. Yun nga lang, may mga maririnig ka na hindi magandang salita, yeah, pero tanggapin mo yun.
4: Mm-mm.
3: Yun yung ano, yun yung resulta ng pagsuway mo sa kanila noon. Sa hindi mo pakikinig. Kasi for sure, yung mga magulang mo na yan noon, ang daming beses nang sinabi sa'yo na huwag kang sumama dyan sa lalaki na yan, napakabata mo pa para mag-asawa. Kasi hindi ka lang ipag-uudyo ka ng mga yan na mag-ano, na mag-asawa sa murang 18 ka lang nun eh, di ba?
5: Opo.
3: Ayun. So, ganun na lang.
4: Yun yung pinaka-practical na pwede mong gawin.
3: Yes, hindi ka maungupahan. And then, eto ah, pag-usapan nyo din nung partner mo, nung ex-partner mo, na kailangan niya mag-suporta dun sa anak mo, sa anak nyo. Kasi hindi naman pwede
5: sabi
3: na...
5: Sabi niya naman po, sustentuhan niya daw po. Yun
3: dapat
5: lang po yung huli namin pag-ano. Opo.
4: Pero may contact pa naman kayo pareha sa isa't isa.
5: Wala po, di na po kami nakakausap eh.
4: So paano siya mag...
5: Wala na po kami.
4: Ah, doon na lang sa kamag-anak?
5: Baka, opo, baka doon na lang po, papadala.
3: Okay. Okay. Oh, sige, meron ka bang gustong bigyan ng mensahe? Itong mga magulang mo muna, halimbawa nakikinig yung mga magulang mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
5: Na sana po ano, tulungan niya po kami, tanggapin niya po kami ng anak ko para makapagsimula po kami ulit.
3: Itong dati mong karelasyon, alibin, ano gusto mong sabihin sa kanya?
5: Opo, kung nasan man siya, sana nga po tama yung pinili niya. Tama po na pinili niya yung barkada niya kaysa sa pamilya niya. Sana lang po maging masaya siya doon.

0: pare, anong capital ng South Korea?
1: Eh di, Seoul.
0: Eh ang North Korea?
1: North Korea, pagkasimple eh. Use your mind, pare. North Seoul.

0: Born for Happiness.
1: Mga kapuso, mga kabarangay, kita-kits tayo sa Sabado, June 27 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng gabi. Sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang pa-premium. Makakasama natin dyan ang Barangay Alas DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya at ang Super Radio DZWB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Exciting mga ganap dahil may dance fitness, super card games, singing contest, palaro at mga bonggang parapol. Makikiligin din tayo ng sparkle artist na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there mga kapuso. Nasaan ka man, pwede pa rin mapanood ang barangay, ang Super Barangayan Live Updates sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potent C Plus Zinc Advance. Tangguni ang barangay, 185 Caloocan City, Super Radio DZWB 594 at Barangay Alas 97.1 forever.
2: Tagasan ka?
3: Taga-Antipolo.
2: Tagasan ka?
3: Taga-Barangay LS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia.

0: aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi talita, agapi at nagwawasak sa kanganap na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at panginilang paglilingkod at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras, mga kapuso, 11:34.
3: This time check was brought to you by
4: Walter Mart, sarap maging mom,
5: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Crim Silk, join the Crim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: New Star Online, play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
1: Barangay LS 97.1.
8: Barangay LS.
1: Stronger.
9: Pinatibay!
1: Forever.
9: Habang buhay!
1: Number 1.
10: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
11: I-talk to Papa na.
12: May problema ka ba pero di masabi sa iba? Dito sa Talk to Papa, papatukin mo na.
13: Ikasa mo ipa.
12: Bravo!

0: Para po sa inyo mga parambo, mga kapuso, oras na para paputukan natin iyang mga yan. Sa akin po, magbabasa ako sa ating official Facebook page, Barangay Alas 971. Doon po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Doon ko babasahin ang inyong mga parambo.
1: Yes. At sa mga kapuso na pa na magpaparambo.
0: Ireriban kindila mo.
1: Kapuso natin na magpaparambo sa akin kay Papa Johan. Punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan. Meron akong sinir doon ng GMA Radio Promos and Events para naman sa mga sa super barangayan. Yung super barangayan, doon kayo mag-comment ng inyong
0: mga... Malapit na ha.
1: Yes, ngayong Sabado, magkita-kita tayo dyan sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, June 27.
0: Ayun. Alright, simulan na natin ito. Isa lang isisigaw!
1: Sa bansa!
0: Sa barangay!
1: Tutang ka!
0: Rambo ka! Sino yan?
1: Si Edsel. Papa Johan, Papa Ace, pinaparambo ko lang si Kuya Tupper ng yung tindahan dito na ayaw magpautang. Pero ang bilis pagbili, wag naman daw ganon. Isang stick ng Yossi lang naman. Ito yung utang ayaw pautangin. Pabati na rin ng kanyang birthday ngayon sa aming contractor. Pabali daw paghanda.
0: Ay, para walang problema, wag mangutang. Okay. Kung ay papangutang yung panyosi, huwag nila magbisyo, ha?
1: Pati
0: huwag
1: nga yung sustain. Binabali nga pati yung panghanda ng birthday. Eh.
0: Aray ko. kung hindi kayang i-sustain yung mga bisyo, itigil, ay, ha? Kaloka kayo.
1: Pati si Yossi, yan ba yan?
0: Eto, si Ariel. Oh. Parambo lang po yung mga hipag ko. Nagmamaoy kagabi ang ingin ng bunganga. Sabi ni Ariel. Yung nagmamaoy, parang ang dami niyang sinasabi.
1: Kapag lasing na siya.
0: Oo. May kilala akong ganun. May friend ako na ganun.
1: Oo. Nagmamaoy.
0: Oo, si Joseph. Tanda ko yung pangalan niya.
1: Kapag
0: lasing na.
1: Magkakaiba yung maoy.
0: Ah, iba?
1: Oo. May iba umiiyak lang. Ganyan.
0: Maoy na din yun.
1: Maoy na rin yun. Yung iba naman, todo nagwawala talaga.
0: Oo.
1: Magkakaiba.
0: Like yung mga nanggugulo, iba pa rin yun.
1: Oo.
0: Ah, okay. Iba-iba pala yung ano. May variety pala ang
1: yes,
0: maoy.
1: May variety. wag na mag-inom para magpag-maoy.
0: Kung hindi nyo kayang ilagay sa tiyan yung mga iniinom nyo, diba? Lalagay nyo lang sa utak, tapos kung ano pa yung mga ginagawa nyo, tapos nakakabwisit pa kayo, mm-hmm, or nakakapinsala pa kayo ng iba,
1: eto
0: manatili
1: lang
0: kayo sa bahay.
1: Eto na nga, nagmaoy yung kaibigan ko. Lasing na lasing.
0: Ang sabi?
1: Nag-iiyak.
0: Aray ko.
1: Tapos nagre-relapse.
0: Ay!
1: Huwag na yung gano'n. Si Eddie, pinaparambo daw yung papa niya na si Eduardo Manzano. Belated, happy birthday daw. And happy Father's Day. Si Shanalisa, pinaparambo si Guillermo nagpintura ng madalian. Hayos, di maayos.
0: Eto, si Dayan. Parambo ko lang po yung anak ko na si Cairo Luis Penzil. Sobrang kulit na iinis na ako. Ganyan talaga. Diba? Anak-anak ka eh.
1: Nako po.
0: Tapos ganyan, mabibisit ka. Nung ginagawa mo yan, papikit-pikit ka pa.
1: Ay, sarap.
0: Eto, para mo din, si Jana, sinayang yung 1 year and 5 months namin na relationship.
1: Ala.
0: Tapos pinagpalit ka pa sa malapit, sabi ni Emanuela. Ay,
1: si ano, si Makmak, kit ng dimple ni Papa. Baka akala niya dimple to.
0: Alin?
1: Ito'y ano?
0: Nonal yun.
1: Nonal.
0: Ganun kalalim.
1: Pero minsan lumulubog siya. Pero ang ginagawa ko, ginagano ko ng daliri ko para lumubog.
0: Tingin niya.
1: Pag ano, minsan may lubog siya. Pero minsan akala ko rin dimple. Ganyan.
0: Sabi nila, yung nagkakaroon ng dimple kasi parang merong kulang na tissue
1: yes
0: dun sa ano.
1: Disability. Hindi. Disorder siya ng sa mukha mo.
0: Kaya nagkakaroon. Pero din naman yeah, talaga tingnan. Cute. Merong mga binabagayan. Meron din namang hindi bagay.
1: Uh-huh. Pero, nga. Pero sige, palubugin ko ulit.
0: Ito, silang lang. Parambo ko lang yung asawa ko, tanghali na, wala pang ulam. Huy, 11:40 na.
1: Okay lang yan, kahit mga alas dos kayo magtanghalian.
0: Oh, nagmamahala naman kayo, sabi niyo naman. Live, ano,
1: na
0: love can keep us alive.
1: Yeah. Pinaparambo daw yung parambo daw sana ngayon June 22, 2026 si Kuya March Eresa na sobrang tanghali na pupumasok, si Harvey Tenolete na sobrang cute, si Boss Fredo the best in overtime, pa heart heart din po sa Dominion Company.
0: Aray ko.
1: Edi kayo na.
0: Wow.
1: Adel dyan sa bansa.
0: Sa barangay.
1: Kusang kayo.
0: Rambo kayo. Sabay-sabay na natin ito ha. Ito, si John Abel. Pinaparamo ko lamang po yung kapitbahay namin. Ang lakas ng trip. Aray ko. Si Brenda. Parambo daw. Parambo po sa mahal ko. So, grabe na naman si Unanay, oh. Si Renjen Parambo, ang SF Toda ng San Francisco, Bulacan. Bulacan na nakikinig habang nakapila. Si Gabski. Hello sa'yo, Gabski. Parambo din po yung kainuman ko kagabi. Maoy din. Daming maoy, no?
1: Oo, tapos
0: nagkalat.
1: Hiwa-hiwalay ulit.
0: True.
1: Pag, nako. Si ano, si Maxine Lin. Papa Johan, Papa Ace, pinaparambo daw yung kanyang asawa na sa Valenzuela hanggang ngayon hindi pa daw siya nirarapay. Nako, hihiwalayan ka na niyan.
0: Aray ko.
1: Mag-PM ka na at pag-usapan na natin yan.
0: Uh-oh.
1: Si Rich Jen, pinaparambo daw yung kanyang asawa, tuwang-tuwa po sa gift niya kahapon. Love you, Richard Paraga. Si Bria Apple, may kasabihan po, walang alak na mapait sa taong pinagpalit.

0: sign ka na ganyan.
1: Bria, padanya!
0: Sa barangay!
1: Hold on kayo!
0: Saan ba kayo?
2: Chocolate!
0: Premyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo. Sari-sari ito, pwedeng magpadala ng entries. Manalo ng Malamyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masiswerteng mag-uuwi ng grand prize na 2 million pesos. Si grand prize sa winners, marami ding may chance manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal po ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug Branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede rin po maghulog ng entry sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Mga kapuso, si Papa Dudot, kasunod na.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
3: Ano ka ba naman, Ruby? Hinaan mo na nga yung boses mo.
4: Nako, hayaan mong marinig niya tayo. Sa totoo lang, naaasar na din ako sa lalaking yun eh. Kasi palagi siyang umiepal tuwing nag-uusap tayo. Para siyang lamok na hindi mawala-wala.
5: Sa mga panahong nag-aaral pa tayo, hindi talaga maiiwasan ang mga it girl. Sila ang mga babaeng maganda, sikat at may kaya sa buhay. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang it girl ng school ninyo? Pakinggan ang kwento ni Donna sa Barangay Love Stories, hashtag BLS it girl.
2: Barangay LS 97.1.
0: Ala, parang ako pala yun.
1: Na it girl?
0: Oo, parang it girl pala yung tawag doon. Doon sa maganda.
1: Maganda. Tapos, ano pa?
0: Maganda lang. Kilala sa school, ganun. It girl pala tawag doon. So, it girl pala ako. Oo.
1: Okay. Congratulations.
0: Pilingero. Eh, charot lang, mga kapuso. So, yun po yung ating dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot. At mga kapuso, magkalimutan po ang mga social media namin sa akin po at Papa Ace LS.
1: Yes. At sa akin naman po, Papa Johan, makikifollow sa Instagram, TikTok, ayan, sa Facebook. Thank you so much.
0: And of course, ang official Facebook page ng Barangay Alas 971. Meron din pong sa YouTube, TikTok, Spotify. Nandiyan po kami, mga kapuso. I-follow nyo lahat. And thank you na kaagad. Ako, bukas na po ulit. Muli ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: baby, lalabas kami mamaya ng mga office mates ko, ha?
1: Anong meron?
0: Eh, birthday nung manager namin. 11 PM na sa bahay na ako.
1: Saan kayo pupunta?
0: Diyan lang. Sa restaurant lang, tabi ng opisina.
1: Ah, malapit lang pala.
0: Oo. Oh, punta ako, ha?
1: Hindi.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber brand sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise, Ber brand sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.

Adam Oreller po. Tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Tea.

0: time, year.
1: Adam Orellar po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, adik sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Optical from Expert Eye Care. 1008. It's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin ko. Level up na.
4: May pang adult
5: dine na pwedeng abstain.
4: You're kidding me.
5: By araw-araw. From Nutrient Banana by araw-araw. Oh yeah. Getting more on Nutrient 60. Laban my Bear Brand araw-araw.
6: T-Bay Taiwan Nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and T-Bay Resistential Nutrients. Burr Brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: sa pawis. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: 3, 2, 1, crumble mini bits!

tarakain tayo. Ilk, put ng hotdog na yan pa. Ano kaya iulam ko na masarap? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Ew! Tao pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag John Zone's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang John Zone's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. John Zone's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
4: Alagang yunilap yan.
5: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
7: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dito sa

0: ninyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. More sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
1: Magnolia,
2: strawberry, apple, orange, and lemon.

0: Adam Orelarfo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer at electric fan para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0046.

0: The Alpha Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming Bituinka. The Alpha Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: TGON Radio.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0465.

0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
1: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas na ulan at huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito at asito kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana. Kaya pack.
2: And Aldult Plus, level up na sa tibay pang adults.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Ah, hotdog ni... Ang hotdog ni Betlogs ay juicy. Masarap nam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores, at mga tindahan ng malapit sa inyo.
5: Ano po yun? Parang masarap.
4: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
5: Camion Coconut Crackers?
4: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
5: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
4: Sige, sige. Eto, try nyo.
5: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
4: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
5: Oh.
4: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
6: Ew! Pawi-pawi! Hamoy!
7: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 piso lang.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Kainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Pa at nagsabon. Pawis. Tapos ang Johnson's para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Baby Soap. Punto 25 at 60 piso lang.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan. Ang Ronit is a credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit. Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Adam Orelar po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orelar po. Mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 251925 series of 2025.
1: Get 25 pesos of Absolute Water. Bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 251925 series of 2025.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Mas ito o condoms, makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga nito, ang sweet naman. AO Condoms, ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.

0: electric fan para sa power energy light na iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
1: Ang lakas ng kidlat at kulo.

Hindi lahat ng iniwan natalo. May mga iniwan na mas lalong tumibay. Batang

0: D-Z-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU, love your eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili.

Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: sa kila dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia sa kilikili deodorant. Padumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450.

0: Magdi-de Ultra bango ka na.
1: Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: anytime. And I'm here.
1: Ng mata, Executive Optical, para care, huwag lalabo of your eyes.
2: If you love your eyes, it's EU Executive Upward Eye Care. Now with over 1,800 EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X. Para walang asim at baho, mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang SRP.
4: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Jeez.

Sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat

0: magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang. Lakas ng tama, mag-alak pa. Para masarap ng sang lakas ng tama, horse ng daming tama nasa kabayan. Lakas ng beer sa inu, drink responsibly.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng

0: But kaya, sulit na sulit. Halika na, i-enjoy ang shopping. TGF Supermarket, your best choice.
1: Apo, kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bituin ka.
1: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E, aming bituin ka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pag-uwi. Mas payagan inuman, tanayo iyong kasama nito, sibli.
3: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: ang Burr Brand Junior. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby, mag-Burr Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burr Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Mag Burr Brand Choco.
0: Tibay sa choco. Hapunan na.
2: Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
3: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag Kopi Ko Blanca. Para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Kopi Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
4: Kopi Ko Blanca. Creamy coffee na.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
0: Ang Ber Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Ber Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae? Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin.
1: TGON Radio.
2: Di angkop sa mga bata.
3: Narito na ang pambansang Tita Baklita ng Bayan! Ang Queen of Late Night Radio! Handang magpayo, magparinig, at magpatawa! Ito ang nagmamahal Tita Chupeta! Ang Queen of Late Night Radio sa D1206AM!
4: Mga bakla!

0: Baklara ako?
1: Dahil nahalata ako ah.
2: Dami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
4: Ah! Suta ka!

bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.

masaya lang tayo, nagchichismisan lang, di ba? And speaking of chismis, nakakalurky ako, ano ako dito, relate ako. Ah, di ba nga super Crayola to the highest level itong si Lot-Lot de Leon? Oo. Dahil apparently may naiwang malaking property itong ating superstar ate guy. Hundreds of hectares na lupa niya dyan sa Bicol. Oo, di ba? Napanood niyo ho ba yun, di ba? Ewan ko lang kung naiyak din kayo. Kasi apparently lumalabas na... Ito lang sa aking ano to, observation mga iniibig. Doon sa mga pahayag ni Lot-Lot de Leon, bakit kailangan pa niyang tanungin itong si ano, itong si Ian? Bakit kailangan pa niyang tanungin kung kasama sila sa mamanahing lupa? 'Di ba? May nagtanim tuloy na doubt sa mind ko. Ito bang sila Lot-Lot, sila Matet, at yung dalawang pang kapatid, ay hindi ba sila legally adopted? Dahil sa interview po ni ano ni Ian De Leon, bakit ganun yung tsura ni Ian, ano? Para siya nagpapautang na Indiano. Kasi nung bata yan, super cute eh, di ba? Ngayon ano na siya, acute. Acute na yung tsura niya, oo. Ano na siya, member na siya ng Arabo. Hindi po yung Arabo na ano ha, na Middle East. Arabo, Arabo Hawk. Oo. Anong tawag ko sa kuto ng mga kalbo? Edi homeless. Homeless to the highest level. Meron pag-aaral sa Harvard School of Medicine. Bakit nakakalbo ang mga lalaki? Oo. Isa sa mga lumalabas na pag-aaral, pag naglalabing-labing daw ang mag-asawa, babae at lalaki, kakasabunot daw ni Mrs. kaya nakalbo. Charot lang yun. Eh di ba pag naglalabing-labing, nakahawak sa buhok, ayun, na jubos ang hair lalo. To the highest level, mga iniis. Pero charotera ko lang yun. Eh, ito na nga ang nakakaloka dahil... Di ba nung in-interview si Ian De Leon kay, ano, kay Kuya Boy sa Fast Talk? Meron siya kasing announcement na nagtayo siya ng ano, ng foundation para sa ano, for the legacy, continuing legacy of his mom na si ano, superstar Ate Guy Nora Honor. Pero maraming nagtaas ang kilay kasi ang binanggit niyang salita as the soul heir. Soul heir, ibig sabihin nag-iisang, yun ang binanggit niya eh, bilang nag-iisang tagapagmana ng aking ina, sabi niya. So napaisip ako, bakit dinedeclare ni Ian De Leon na siya ang soul heir? Ibig sabihin ba nun hindi legally adopted sila, ano, Lot-Lot? Totoo na siyang Lot-Lot, diba? Termino ko kasi ng mga baklitos yan. Pag natalo ka, olats, Lot-Lot ang tawag ko. Anyway, ito na nga ang chika. Ito na nga ang chika. Kung ang declaration ni Ian De Leon, siya ang sole heir. Ibig sabihin, nag-iisang tagapagmana ni Ate Guy. Ibig sabihin ba nun ay hindi legally adopted o may problema sa papeles? Sila Lot-Lot, sila Matet, and the other kapatids, di ba? Parang may ganung factor kasi mga inibig dahil bakit nagtatanong din si Lot-Lot kay ano kay Ian kung kung bibigyan din ba sila, may share ba sila sa mana? Di ba? So alam din kaya nila na may problema sila sa kanilang adoption papers, something to

that effect. Kaya lesson learned po ito ha, lalo na sa mga magulang. Kung may iiwan ho kayong property, habang malakas pa ho kayo, ayus-ayusin nyo na. Kasi dyan ho mag-aaway-away ang mga anak, ang mga magkakapatid. Dahil hindi ho naayos ang hindi ho inayos ang mga naiwang propriedad at iba pang pwedeng paghati-hatian ng mga anak. At usually, sabihin na natin na ito ang katotohanan, marami hong nasisirang magkakapatid. Relasyon ng mga magkakapatid dahil sa mga mana-mana. Yesterday once more, nung dati okay-okay pa yun nandiyan na yung mana, nagbabago ang ihip ng hangin. Totoo po yan, hindi ho biro yan. Nagbabago po ang simoy ng hangin pag pera-pera na ang pinag-uusapan. Oo. Yung pagiging magkadugo ninyo, yung patid ninyo nakakalimot, diba? Tani nga nagsa makeup room, sabi ni William sa akin, it's so saddening, sabi niya. And full. Alam niyo ba yung distasteful? Oo. Ibig sabihin, maalat kasi di pa naliliyak. Oo, distasteful. Totoo lang, kaya kayo mga magulang ha, kung may maiiwan naman kayong property. Kasi kung wala, wala ho kayong problema. Oo, baka utang pa nga iiwan nyo, diba? Pero kung meron, ayusin ninyo, asikasuhin ninyo. To protect your children's relationship, nagkakaroon, whether we like it or not. Diyan po nagsisimula yung away-away ng mga magkakapatid. O, di ba, katulad ka, today, nag-react si Lot-Lot. Alam mo, sabi ni Lot-Lot, hindi pala si...

0: Ha? Sabi sa akin ng isang kamiga kong baklitos, eh lumaki naman kasi yung bata na walang panahon si Ate Guy. Lumaki naman yung mga bata na ano sa piling ng mga nag-aalaga, sa mga yaya at mga kasambahay. Kaya parang ganyan ang relasyon nila magkakapatid. Yun naman ang kanyang opinion. Kaya as I always say, mga iniibig, ang mga anak ay ibinigay sa inyo ng ating Panginoong may kapal. Kaya isa rin sa moral obligation ninyo bilang magulang, bantayan nyo yung anak ninyo. Hindi lang physically, bantayan nyo rin ang disiplina ng bata. Bantayan nyo yung pag-uugali ng bata. Tingnan nyo yung nangyari ho kanina sa ano, sa San Jose National High School, dyan po sa Tacloban. Diba, dahil lang sa bully-bully, pinagbabaril niya yung mga kaklase. Nakapatay ng dalawa, sugatan tatlo. These are teenagers, mga iniibig, pumapatay na sila ng tao. Nakakalungkot kasi hindi ho Pilipino yan eh. Tayo mga Pilipino, mapagpatawad tayo. Tayo mga Pilipino, kalmado tayong tao, mapagtiis tayo eh. Eh, nagagaya na raw tayo sa ibang bansa na iba na yung values ng kabataan. Dahil prior to that, meron na naman nangyaring separate incident dyan po sa Cavite, di ba? Pinagsasaksak din niya yung mga kaklase niya. Oh, kaya, you know, mga iniibig, parang ano, parang very disturbing nga naman talaga. The power of the influence of parents to their children. Mahalaga po yan. Kung ang anak po ay pinalaki ng maayos sa disiplina, sa dasal, takot sa Diyos. Katulad po yan, magkakapatid, bilang magulang, ayusin mo na rin kasi para maiwasan na yung hindi pagkakaunawa ng magkakapatid. Imagine, dahil lang sa mana. Nagbabago na ho kasi ang ihip ng hangin, kapag pera na ho pinag-uusapan, pag milyones na, kapag mga properties na, nag-iiba na ho ang ihip ng hangin. At hindi na ho ako lalayo. Meron ho kasi naiwang property din yung mga magulang ko. Yung isa sa mga kapatid ko, kumukontrabida. Oh, yeah. Oo, diba? Kaya naapektuhan ang relasyong magkakapatid dahil sa mana. O, hindi ko naman pwede sisi yung magulang ko dahil nasa langit na sila, diba? Pero kung sana inaayos ng parents ko bago sila pinagpahinga ni Lord, nailipat na sa amin yung mga share namin mga anak. Eh di wala, sana kami magproblemang magkakapatid. Pero ewan ko bakit may ugali tayong Pinoy na hindi masyadong open ang kaisipan sa mga ganyan. Kaya sinishare ko na rin sa inyo, mas mahalaga ang relasyon ng mga magkakapatid kaysa mga mana-mana na yan, pera-pera na yan. Nagiging kachipan, di ba? Nasisira ang relasyon dahil sa pera, dahil sa kukuning share. O, tingnan nyo ngayon, nag-aaway magkakapatid. O, sino ngayon ang nalalagay sa kahihiyan, di ba? Ang dakilang Nora Honor, ang dakilang superstar, di ba? Pwedeng ano, dalawa 'yan, pwedeng sasabihin o nakakahiya naman sa ginawa kay Ate Guy. Pwede sabihin, ikaw kasi Ate Guy, hindi mo binantayan yung mga anak mo, di ba? So nagiging samut-sari, nagiging komplikado. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Tita Chupeta, Sipsipimos, Condensados, Baklito. Oh, yun lang naman ang gusto kong i-share. Dahil mas mahalaga pa rin above all kaysa mga
1: sabi ng KBP,
0: relasyon ng mga magkakapatid. Yan ang pinakamahalaga. Oo. Kaya ikaw, Ate Via, Atini Manabat, kung wala kang pagmamanahan ng property mo, ha, ilagay

0: mo na rin yung pangalan ko dyan. Ay, oh. Charot. Oo, kasi alam nyo ho, eh, hindi na ho bago sa atin to. Nakikita natin, ang dami nag-aaway-aaway na pagkakapatid, pamilya dahil sa mana-mana. Eh, bakit pa natin gagayahin? Kung ano yung nakita nating kamalian ng iba, ituwid natin. O, yun lang yun. Saka yung paggabay, tingnan nyo nangyari sa Tacloban, sa Cavite. Gabay ng mga bakit may baril to mga batang to? Bakit may access sila sa baril? Diba? O, eh, kung ako naman ang tatanungin ninyo, Diyos ko, Lord, dapat yung mga yun, nakatago sa vault, nakatago sa mga hindi pwedeng mahanap ng mga bata. Baril yan eh. Oh, eh, kahit ba naman ako, di ba, takot akong ano, maputok ka. Ah, I mean, pag nagkabarilan, di ba? Eh, Diyos ko, Lord, sumasabog ba ngayon? Pumuputok yan eh.
1: Ayaw! Oh.
0: Kasi daw yung mga ibang baklitos, hindi sila takot maputokan.
1: Ayaw!
0: Oo. Oh, oh. Eh, kasi nga, ano, iba naman yun, jutok sa kilikili yon. Ano ka ba? Oo. Oh, okay, inom na po ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga baklitos? Ano nga, Errol, parang masyado malakas yung ano, theme music. Bawasan mo kaya? Ah, bawasan mo ng konti. Kasi yung... Bawasan mo pa konti. Oo. Ibig sabihin, ibaba mo. Yan, okay. Are you ready, mga baklitos? A one, a two, a three, a go!
1: Darna!
0: Darna! Maganda, maganda, maganda!

0: Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. At mga ating mga over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. From Aparito, Holong. Talis Group of Islands to Patikol, Sulong. Ayaw ko dyan, malayo. Bawal dyan.
1: Bawal yan.
0: But I'm happy to report to you, napakarami na pong mga chupenatics dyan po sa Patikol, Sulong. At ang tawag sa grupo nila ay Team Patikol. At syempre, mawawala ba dyan ang mga solid chupenatics? Mga original chupenatics? Diehard chupenatics? Certified chupenatics? Forever chupenatics? Global chupenatics? International chupenatics? Worldwide chupenatics? Universal chupenatics? Legit chupenatics? Unlimited chupenatics ng Tondo? Mga blind chupenatics? Napakarami po yan sa buong Metro Manila at Karatig Probinsya. Mga silent chupenatics, yung mga tumatawang mag-isa sa mga bahay na tahimik lang na nagkikinig. Oo. Madlang chupenatics, yo chupenatics na community, Bayot Chupenatics Organization ng Bacolod at Iloilo, Inter-Barangay Chupenatics, si DJ Henrik Val Oliva ngayon, na member ng International Chupenatics, ay nagbabakasyon ngayon sa Estonia. Ayan, oo. Tama ba ako, Estonia ka ngayon? At ganun din binabati natin ang ating...

0: Limited Chupenatics ng Tundo, Tropang Chupenatics, Inter-Barangay Chupenatics, at syempre ito po yung mga asosasyon na mga machong-macho, malalaki ang katawan, mahilig magbuhat ng bakal na mga bakliton na mga pare-pare.
1: Oo.
0: Oh, ito po yung mga grupong Pasukona, Payukona, Palukona at Paupona.
1: Ay,
0: nakakalurky. Pasukona, ibig sabihin pare, Subukona, to the highest level. Palukona, pare, luhod na ako. Payukona, pare, yuko na ako. At paupo na, as in literally, pare, uupo na ako. Ay, nakakalurky to the highest level, pero napakalaking ano po yan. Umbrella network ng mga baklito sa... By the way, may I remind niyo sa Saturday na ho, ang super big event, yan po sa UP Diliman Ground, ang Lablavan na festival. Pag sinabing festival, bonggeses po yan, from 9 o'clock to 4 a.m. Halos the whole day ang event. Ha? Pumunta ho kayo, sana maganda ang weather this coming Saturday. Sa umaga yung fun run, and then mga parada ng mga sikata, ito yung mga prominent LGBT personalities, at tuloy-tuloy po yan. Then pagdating po sa gabi, yan na po yung pinakabonggang open campus na concert. Lahat na po ng mga kilalang sumusuporta sa LGBTQIA+ community na mga artista at mga banda, mga singer, ay pwede ho kayo manood. Libre ho yan, walang ticket. Ang dadali lang po ninyo ay maliit na bangkito para hindi ho kayo Balak namin ni Nora Pasita, manunod kami sa gabi. Pero kailangan ko alalayan si Nora Pasita, dahil alam niyo naman si Doña Doña, medyo may pagkama-arty. Oo. Baka hindi siya sanay sa masiksikan. Sabi ko sa kanya, nag-dinner kasi ako sa bahay niya. Sabado, Diyos ko Lord, napakasarap na dinner namin. Roasted chicken with rosemary, with all the all the recipes, napakasarap to the highest level. Sabi ko sa kanya, Mare, baka binili mo lang to sa Kenny Rogers. Sabi, hindi, niluto ko yun. Sa bagay, binantayin ko, nagluluto nga sila ni Alvin. Sa kanila, napakagandang bahay dyan sa Green Hill. Sabi ko, Mare, kung pupunta tayo, magsushoot kasi kami, finally sa Sabado na, pumayag na siya. Kasi paiba-ibang isip ng baklito siya. Gusto niya may mga line-up pa. Sabi ko, hindi na, Mari, pa nagkwentuhan na tayo, tuloy-tuloy na yon. Siyempre, sanay siya sa ganun, dahil public relations nga siya, diba? So, sabi ko sa kanya, after ng ating podcast, diretso na tayo sa UP Diliman. Sabi niya, sabi ko mag-enjoy ka doon, pero huwag ka maarte ha, kasi medyo siksika. Parang nag-isip-isip pa siya. Sabi niya, baka pagpawisan ako, baka hindi na ako pumunta. Sabi ko, pumunta ka, ano ka ba? Para naman may maikwento ka sa mga next generation na... Diba, ako kasi last year pumunta ako Talagang full make-up po sa UP Diliman. Kaya kayo po mga chupe na gusto nyo pong dalawa kasing event yan . Ewan ko ba bakit sinabay din nila na Sabado. Yan po sa World, pero ginawang negosyo po yun, may N100. Balakang iwag na lang. Dito na lang sa UP. Walang masyadong maraming security po dyan. At I'm sure dadagdagan nila yung security nila dyan. Last year ho kasi ang dumalo, 300,000 participants. Can you imagine? Napuno ang UP ng mga kabaklaan.

0: punong-puno. Eh, yan lang po yung mga sinipag. Oh, eh, sabi nga nila, sa 120 million na Pilipino, 10% dyan, nasa pag-aaral ngayon yan na 10% na 120 million na Pilipino ay mga baklitos.
1: Mga bakla!
0: So kung susumahin po ninyo, meron tayong 1.2. Tama ba ako? Meron tayong, no, 10 point. More than 10 million pa. Diyos ko Lord, napakarami mga baklito sa Pilipinas. Nakakalurky kung 120 tayo. At 10% sa 120 million ay mga baklito. Oh my Lord, 10 million mahigit na mga baklito sa... Kasama na dyan yung mga tago, yung mga pare-pare, mga may bigote, pero lumuluhod. Kasama na ho mga yan. Kaya if you have time, please come anytime. Pwede kang pumunta ng umaga. Pwede kang pumunta ng hapon. Pwede kang concert sa gabi. Pag-ari ka na lakad doon sa mga puno-puno.
1: Ayan!
0: O, marami na mga baklitos doon. Namaya, wala na yung ulo nila.
1: Ayan!
0: Ewan ko kung bakit. Nakaluhod na pala.
1: Ayan!
0: Ang mga baklitos, diba? This Saturday na po yan. Kung may time kayo, please mark your calendar. Bring your friend. Para namang mag-enjoy kayo. O, eto na. Mga baklitos kayo. Napaka-lurking. Yesterday, once more, on our Monday edition, sa ating bonggang blind item today, si Nitch Itich. Si Nitch Itwa. Mga baklito!
1: Puro kayong bakla!
0: Sinichi tuma, chua, chua, chua, chua, chua, chua. Sino itong not so young anymore? Kasi patawid na siya sa 30s eh. Oo. Nung una daw, yung kanyang akala niya, promising ang kanyang career sa show business. Kasi yung meron siyang isang kadugo sa showbiz na very powerful. Oo, ay akala ni actor ma-achieve din niya yung celebrity status ng kanyang kadugo. Pero may nagchika sa akin. Sabi Mari, hindi siya totoong anakis. Hindi siya totoong anakis. Kasi kung titingin mo yung face lock nila, napakalayo sa isa't isa. Ang chika, maraming mga baklitos na nagtatanong din sa akin. Kahit yung mga amiga ko sa network na yon. Parang nagkakaroon sila ng Malaysia kahit ayaw nilang lagyan ng Malaysia. Kasi iba daw yung closeness nitong dalawang aktor. Iba daw yung closeness. Parang may something sexual.
1: Ay,
0: nakakalurky. Lalo na daw pag natutulog sila, limbawa sa bakasyon, sa abroad, sa aeroplano, sa bahay, sa taping. Iba daw yung yakapan nila. Iba yung yakapan nila, oo. Tapos minsan daw itong si, not so young actor, nakapatong siya, nakahiga silang dalawang ng kanyang kadugong artista. Parang hindi normal tingnan. Pero pag ini-interview sila separately, wala daw malis yon. Ganun daw sila mag-express ng love. Pero hindi, parang masyadong baklos ang baklitos na baklitos eh. Anyway, maliban doon, akala daw nitong si Not So Young actor na magiging celebrity status siya. Kasi binigyan ng break to sa singer, binigyan siya ng break, bonggang success ng kanyang kadugo na

0: ang artist. Kaya parang na parang lang niya yung pagiging super young kadugot. Kaya still living in a luxurious life itong si actor. Pero hindi niya na-achieve yung kanyang pangarap na maging level na celebrity level. Pero may nagchika sa akin, ha, Jovino Ferdan. Ano din to? May ducks din ito. Ay, naku, maloloka ka. Henrik Val Oliva. Ano to? Ducks din to. Dakila Fonashier. Dalamisan daw na insecurity niya. Gusto niya makipagsabayan. Ano, nagpo-post-post ito pero sinabi ng manager na tanggalin mo. Kasi nagpo-post-post siya nakatwalya. May pabukol region.
1: Ayaw!
0: Maloloka ka. Ibang level ng bukol region niya. Talagang pelik sa bakat na baka.
1: Ayaw!
0: Oo. So parang finoflaunt niya na ano siya, bigi-bigi. Oo, pero may nagchika nga sa akin, ano nga, gifted. Oo, gifted din naman yung kanyang kadugong artist. Nakakalurking. Clue, sino ito? Sino tong, not so young, actor? Na parang may something sila nung kadugo niyang artista na parang parang very carnal. Alam niyo yung carnal? Parang carnal desire, parang ganon. Kasi alam niyo mga kanal lang eh, kanal. It's carnal desire. Parang may mali siya kasi iba daw. Kumatulog sila pag nagyakapan sila, parang ibang level. Parang jowa level daw eh. Ewan ko. Parang ano, diba? Parang shudiri, diba? Ang insecurity daw nito, hindi niya na-achieve, kaya malala ang kanyang insecurity dahil hindi niya na-achieve yung kadugo niyang artista na super sikat siya na hindi niya na-achieve. Asterisk lang and vowel sa mga baklitos kayo. Clue. Okay, ito po yung ito po yung read my lips, ito yung clue. Di ba pang nagse-search ka ng for you to find out sa internet, for you to find out sino yung source ng account na yon. Ano yung source ng account na yun, mahahanap mo through that address. Ano yung dalawang letters ng address na yon. Doon mo mahahanap yung identity dahil sa address na yun sa internet. Yun ang clue kay young, not so young actor. Basta ito yung another clue. Ito yung first letter, ha? Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay!
0: Ayoko na.
2: Mga bakla!
0: Okay!

0: Liham ka sa iyong ito. Ay! Oo, nakuha ko na sa listahan ni DJ Henrik Val Oliva. Ang letter sender natin ay... ang tunay niyang pangalan ay Chodoro. Parang si Chodoro Kalubag Francisco Jr. O, kapangalan mo to. Chodoro sa umaga, Doreen. Ano ba, liham kasaysayan ni Doreen? Si Doreen po ay isang pare-pareng bakliton na ang kanyang trabaho ay isang security guard sa isang universidad.
1: Ayan!
0: Ayan! Naku, pag security ka ng school, daming ano dyan, daming bagay.

0: Et.
1: Ay, yeah.
0: Super daming baget sa makikilala mo, Doreen. Ayun, nagdilang anghel nga ako. May na-meet siyang tatlong bagets. Ang pangalan ay Alvin, Cyril, at Michael.
1: Ay, yeah.
0: Oo. Na hindi niya alam kung sino ang pipiliin dahil lahat daw sila ay mga gwapo, mga bata, at sariwa, at makatas.
1: Ayan.
0: So, abangan niyo po mamaya ha, ang liham kasaysayan ni Doreen na ang tunay na pangalan ay Chodoro. Hindi kaya ikaw to, Chodoro Kalubag Francisco Jr., hindi ba ikaw ito? Na isang baklitos na pare-pare, ibig sabihin member siya ng Pasukona Community. Ibig sabihin, pare-pare, subo ko na, pare.
1: Ay,
0: nakakalurking. Oo, kasi ano yan eh, maraming pattern yan. Pero, at the end of the day, lahat sila ay member din ng manang community. Pero hindi po sila mga manang na mga konserbatibang manang. Ito po yung mga manang na mga baklito. Tinawag silang manang dahil mahilig sila. Sila po ay certified na manang manananggal ng salawal. Opo. Maliban dyan, manang din sila dahil certified silang manang manananggal ng brief. Ha, mga iniibig. At member din sila ng Team Manity. Ang lawak-lawak na mga grupo nyo. Mga baklitos kayo. Ewan ko ba sa inyo. Iba-ibang grupo kayo. Iisa lang naman din ang ending. Bukod yun. Yes. Member din daw sila ng Team Money. Money, ha? Hindi ho Manny Pacquiao. Tunay na lalaki yun. Oh, hindi rin ho Manny. Pakakala nyo manicurista. Hindi po, nagkakamali po kayo. Sila po ay member ng Team Manny. Dahil sila po ay Manny, maninipsip ng lakas. Maninipsip ng lakas. At Manny, maninipsip ng buko dyan to the highest level. So, very interesting. Isang baklitang pare-pareng security guard na mahiling magbaon ng Luthion at saka ano, Baby Owl at Mantikilya. Nakakalurky. Ibang level na yung kung may mantikilya ka, ha? Imagine papasok ka sa school, may dala kang ano, lalagyan na ng mantikil. Ano ka? Nagtatrabaho ka ba sa ano? Sa bake shop? Panidero ka ba? Di ba? So abangan po ninyo ang liham kasaysayan ni Doreen sa gabi, Chodoro sa umaga. Oo. Okay! Please like and follow na my official Facebook account, that is Tita Chupeta. My YouTube, Bonggacious Tita Chupeta. And my TikTok account, Bonggacious Tita Chupeta. My hotline is 0915-533-3098. May bago akong number, smart 10. Hindi ko pa kabisado. Okay, magbabalik po tayo makalipas naman po na ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you.

0: trending na naman. Sino ang nag-break? Sino ang nag-viral? Lahat ng likes, shares, at chismis. Kami ang may scoop. Welcome sa The Showbiz Authority. Kasama ang Bida Duo, Fernando de Guzman, a.k.a. Miss F, at Joey Austria. Showbiz Authority. Di lang chika, ito ang totoo. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 12 noon to 1 p.m. sa D1 1206 a.m. Chikahan? Check! Bardagulan? Check na check! Pasikatan? Super check! Hindi hagard ang morning mo dahil kasama mo ang tambalang kukumpleto ng araw mo!
1: DJ Melody
0: at DJ Gabby, makisali sa tawanang may matututunan, makimarites to the next level, at ma-inspire to start your day with positivity. Woke up like this! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM.

0: Okay, basa-basa-basa na po muna tayo, ha? Ang first honor natin sa attendance ngayong gabi ay si Habuko. Tao ka ba, Habuko? Dapat ang pangalan mo ay Habuko Jones. Habuko Jones na manamis na miss na malauhog. Kauruko Awata. Emila Dora, good evening, Tita Chubs, na may 10 letter Z. Happy Monday, heart, heart, heart. Sabi ni Jovino Ferran, Tita Chubs, magandang good evening po pati na lahat sa lahat. Pati na sa mga chupenatics all over the world, shout out po sa mga grupo ng patuko. Hindi ko pwedeng basahin yan. Jovino, hindi ko pwedeng basahin yan. Patuko na yan. Oo. Pwede pa siguro ano, patako. Ayan, bago yan, patako. Pare, talikod na ako. Pwede pa yon pare, talikod na ako. Oh, mas gusto ko pa yun, pare, talikod. Kasi nga, syempre, di ba, tumalikod siya dahil baka may dumang na sasakyan, eh, mabangga siya. Emil Adora, Universe ko, Tita Chupeta, nag-air. Yes, kanina. Congratulations kay Coco Martin. Yesterday once more. And all the production people ng Sigabo, di ba? Dahil kanina ho nagsimula itong panibagong ano action serie. At hindi lang mapapanood sa ano sa ABS-CBN kundi sa napakadaming platform to the highest level. So, tingnan natin na kanina narinig ko sa interview, ang Sigabo daw ay aabot ng 10 taon. Diyos ko, Lord Kokong. 10 years ang Sigabo, ha? Kaya pag natapos pang teleserye na yan, kung may baby kayo ngayon, by the time 10 years old na siya. Sabi ni Emil, this is it, tita. Shout out sa mga Tivoli Bambam na nag-join sa Pasukaw na community na pare-pare. Paano sila mag-join ng Pasukaw na? Hindi naman sila pare-pare sila, pero paano yun? Pare-pare. Oo. Hindi ko mag-gets, di ba? Kasi Tivoli Bambam, pare-pare. Anong meaning, no? Pare, ano? Kalerchi. Pwedeng, ano, pare. Ang magandang pangalan ay, ano, Pape Community. Bakit? Pare Pechay yan.
1: Ang taba ng
0: pare Pechay yan. O kaya ano? Pama Community. Pare, bili ka ng mani.
1: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Adobo o nilagang mani. Basta ako favorite ko ang nilaga kasi ayoko na mamantika at maasin. Queen Hachikusu ka, Monica Kanaya. Ewan ko kung mga tao kayo. Sa totoo lang. Alvin Quijado, yahoo. Present evening po, mga Chupenatics. At sa inyo po, Tita Chups. Na may 10 letter Z. Dan sharing na po sa episode nyo. Lagi ko pong pinapanood, replace nyo. Aba, very good naman. Alvin Quijado. Ikaw, Alvin, post ka ng post sa mga broadcast photo mo. Wala ka namang actual broadcast. Bigyan mo kami ng sample mo na nagbo-broadcast. Diba? Limited Chumps na nag-iisang, na isang daang letter, ang dami naman nun, isang daang letter day.
2: Ayaw!
0: Oo. Reden Gonzalez. Nag-Hollywood yan, Tita Chumps, ang kaso hindi pinalad. Ay! Siya nga, siya nga, siya nga, to the highest level. Reden. Ako rin din, may honor ka kaagad ha. Parang ikaw suma kong loud.
2: Ay,
0: ang gabi. Saan ko nilagay yung aking pen, pen, desara pen? Ako ha.
2: Ay,

Ayan, Renen, ha, may bogang score ka. Ay, Alvin Quijato, may score ka din. Nakaka-lurky, Alvin. Talaga gumagaling talaga itong si Alvin, ha? Alvin Quijado at hindi Quijada. Quijado, ha? Tekizon. Ah! Tekizon, nakuha mo pa yung isa. Nakakalurking. Galing-galing naman ng mga Chupenatics. Emil Adora. Oo nga, Emil, inulit mo lang yung ano. Lagyan mo ng asterisk at saka ano, ng consonant. Pero nakuha niya rin yung dalawa. Ibig sabihin, tama ka. Emil Adora. Ay! May bonggang score ka din, Emil. Leonard, good evening, Tita Chu, mga Chupenati, at mga Baklover, the

World Heart Heart Heart. Emil, Paulino Mendoza, magandang gabi po, Tita Chups. Hello, Emil. Leonard. Ah, Leonard, may bonggang scorecard din. Nakaka-lurking. Ano? Ito yung pag-support. Yan, ito, very active tong si Ron Herbon sa mga ano. Isan. Meron po ako sinalihang fan run. Bata-bata ako nun. May isang contestant. Tawa siya ng tawa. Tawa ng tawa. Tapos, nung tumakbo na kami, tawa pa rin ng tawa. Di na curious ako. After nung, ano, nung takbuhan, kinausap ko siya. Sabi ko, pwede ba magtanong? Huwag ka ma-offend. Sabi niya, ano yun? Ay, bakit ka tawa ng tawa habang tumatakbo ka? Sabi niya, di ba ano to? Fun run? Ay, masyado ni literal. Ron Herbon. Dapat ang pangalan mo ay Krung Krung. Krung Krung to the highest level.

0: Si Maring Alex ng Barangay Rector. Tita Chips, ang daming pwedeng puntahan na mga damuhan dyan sa UP Sunken Garden. Siguro nakapunta ka na doon, isa ka doon sa mga gumapang-gapang doon sa mga damuhan. Maraming mga bagets dyan sa UP kapag Sabado doon, mga nagja-jogging-jogging. Mga Mighty Meaty Jumbo Hot. Ay! Nakakalerky ka! Tita Chups, Nil 5 at 2 si Gabos ko ay Gabi Concept. Ala, oo. Sabi ni 4114, Tita Paki, shout out. Si... Ay! 4114, ihanda mo. Duet song.
1: Hindi masakit sa put yun.
0: Maring din ko, Rapasita. O yung... Nung...

0: po today. Kasama ka lagi sa aming panalangin, Mari. Love you, love you. Thank you. Maring Deng, love you, love you, love you. Ate V, manabat ang Zumba Queen ng Valenzuela. Ate V, ha, alam mo na kung magpapamana ka, ha? Ako na nailagay mo dyan.
1: Ay, yeah. Charot.
0: 08335. Ay, may bonggang score ka. Nakaka-alerty ka. Maring Netsky na Santa Rosa, Laguna. Good Monday evening, Tita Chupeta. Hope your weekend beauty rest was wonderful. Pakigreet ang happy birthday your kalukalike Miss Miranda Priestly Meryl Streep. Oh, isa rin yan sa idolo ko sa Hollywood, si Meryl Streep, at hindi si Meryl Soriano. Thank you, Maring Netsky. Wala kang hula. Ovino Fedan, tita, bakit ganon? Wala pa rin po. I think, tatanungin ko yung act, pinatanong na rin ito ni DJ Henrik Val Oliva. Bakit wala raw akong YouTube live? Tatanong ko sila kung bakit. Kasi nga masyadong istrikto ang YouTube sa mga sa mga violations. Sa dami ng effects ko dito, sa dami ng team music ko, iniisip ko baka nag-iingat ang diwan na meron akong ginagamit na material na naka-copyright. So, baka yun ang dahilan kaya hindi ako kasama sa YouTube para hindi na ako masuspend. Ha? Hindi ko rin alam. Itanong ko sa kanila kasi meron din ibang programa na affected din dahil siguro sa music. Kaya marami hong FM station, wala silang na... Alam nyo ba ho to? Maraming FM station, halos lahat, wala silang YouTube live. Because of copyright problems. Dahil nga siyempre, nagpapatugtog sila ng music. Diba? Tapos, masususpend sila. Ayun na nga, Alex. Yun na yun. To the highest level. Yun na yun, Alex. Miguelito. Ay! Miguelito, may bogang score ka. Ang dami nakahula. Mon Alvarez. Good Monday, tita. Wala pa latest episode. Yun na nga, Mon. Baka yun ang pinag-iingatan ng D1 dahil sa mga dami ng music, theme music ko at saka effects. Ayan na nga, isa rin sa issue yan dahil ang tunay na nag-adapt naman daw ay yung nanay ni Superstar Nora Honor. Pero sasagot mo sa blind item, Bon Alvarez, may bonggang score ka. Nakaka-lurky, ha? Ang dami nakasagot kayo, nagugulat ako sa inyo. Ayan, meron na nga ako niyan, Henrik Vala. Sabi ni Maring Arlene Ochoa, magandang gabi po, tita. Magandang gabi. Uy, thank you nga pala, nag-post kasi ang D1. Ng survey, sino ang in parang in attribution to International Radio Day. Anong programa ang lagi niyong sinusubaybayan sa D1? Thank you Lord na naiyak ako kasi 90% ang nag-post doon ay nagmamahal Tita Chupeta. Thank you, thank you, thank you, thank you to the highest level. Maraming salamat. Maring Maylin, Calcetas, Valenzuela. Good evening, Tita Chupeta. Gandang Donya Monday. Miss you, we love you. Ingat po palagi. God bless to the highest level. Ang saya-saya. Thank you, Maring Maylin. Oh, eto na, eto na, eto na, eto na. Mga baklitos kayo.
1: Mga bakla.

Okay, katulad po nung naisambit ko po kanina. Very interesting na naman po ang ating liham kasaysayan ngayong gabi. Dahil ang letter sender natin ay isang baklitos na security guard. Ang sabi, di ba itong mga security ano, meron din silang ano di ba, may service firearm din sila. Oo, kaya kailangan mga ganyan, maingat-ingat, no? Oo, mahirap na hong ano, maputukan. Okay! O, tinan nyo ho, di ba pag ma-aksidente sa baril, minsan nababalil sa paa. Kasi ano ho yun eh, accidental shooting o naputukan. Magandang gabi, Tita Chumps. Itago mo na lamang ako sa pangalang Doreen. Yes, Tita, Doreen as in the very beautiful Dorina. Dorina sa pelikulang bukas luluhod ang mga baklita. Parang bago yun. Baka tala. Charing ng tita, Doreen ang pangalan ko sa mga amiga ko dahil ang tunay ko pong pangalan ay Chodoro Lagumbay. Ako po ay isang security guard sa isang universidad dito po sa aming probinsya, tita. At ako po ang naka-assign sa evening shift sa mga panggabing nag-aaral. O may panggabi ba sa college ngayon? Meron din yung iba kasi kumukuha ng ano, di ba? Ng mga night classes. Pero usually yan morning and afternoon yan, di ba? O yung mga kumukuha ng law, yan, yung mga nag-aabugas yan. Actually, tita, afternoon to evening po ako. Ba't yung kinurock me ngayon lang, ha? Pag ako po ay pumapasok bilang security guard, tita, ay talagang posturang-postura, bihis na bihis akong gwardiya. Yes, tita, lalaking lalaki ang datingan. Kasi isa po akong baklitos na member po ng Pasukona. Pero dahil may bago tayong update today, sabi ni Jovino, ay pare-pare, talikod ka na. Okay? Yes, tita. Pare-pare po ang aking estilo. Dahil mahirap naman po isa po kong male security guard na pakendeng-kendeng. Usually po ay naka-assign po ako sa gate bago pumasok sa building. At ako po ang nag-scrutinize. Aba, spell scrutinize. Sa mga bag ng mga estudyante at sinisigurado kong suot-suot nila ang kanilang ID, tita. Dahil ito po ang polisiya ng nasabing universidad para maiwasan po namin kung sino po ang nag-roaming-roaming na hindi pala estudyante para din po sa security and protection ng mga bata. At hindi ba iwasan, tita, dahil iniisa-isa kong i-check ang mga ID at mga bag ng mga estudyante, ay doon ko po na sasala kung sino ang mga super hot, mga goping, mga gwapo, sariwa at makatas. Ay! Mga baklitos kayo. Yes, tita. Napakaraming pogi dito sa aming universidad. Lalo na yung mga varsity players. Ang tatangkad nila, tita. Talaga namang pag dumarating na sila ay kinikilig-kilig na ako.
Pero hindi ako kailangan magpahalata. Dahil baka ako po ay mategi bumbum sa aking trabaho. Kaya medyo may pagka-stricto ako, tita. Pero napansin ko lang, selective ang pagiging stricto ko. Pag gwapo yung estudyante, ay medyo nagiging maluwag ako ng konti. Pero kung ang estudyante ay medyo tsakakan, as in tsakita ang face lock, ay ini-implement ko talaga ang university policy, no ID, no entry. No entry to the highest level. Until such time, tita, nakilala ko tong si Alvin. Si Alvin ay isang basketball player. 5'11 ang tangkad niya, tita. At maganda ang kanyang pangangatawan. Kaya crush na crush ko si Alvin. Maliban siya ay moreno, tita, ay kompleto ang kanyang mga ngipin. Very attractive po sa isang lalaki, tita, kung kompletong ipin. Ibig sabihin, hindi po siya Addictus Benedictus. One time, sabi sa akin ni Alvin, ikaw pala ang bagong naka-assign na security dito. Sabi ko, oo nga po eh. And then, sabi niya, lalaman ko sa pag... Hanggang sa maging close ko si Alvin, tita, sa tuwing darating siya sa school, hindi ko alam ang description, pero parang kinikilig-kilig ako to the highest level na hindi niya halata. Pero mabait itong si Alvin, tita. Minsan, binibigyan ako ng... mga dala-dala niyang mga burger. Pero pinipili ko yung kanyang isang sandwich na may jumbo hotdog. Alvin rin po. Si Cyril naman po ay chinito, maputi, makinis. Malambing naman itong si Cyril, tita. Lagi akong tinatanong kung kumain na daw ba ako. Lagi tinatanong kung kailan ang rest day ko. Nag-curious tuloy ako kay Cyril, baka type niya rin ako. Ang pangatlo, tita. Ang pangatlo ay si Michael. Hindi ganong kagwapuhan si Michael, tita. Pero nakakalurky sa uniform pa lamang. Ay halatang halata na ang kanyang pagiging Felix Bakat. At hindi lang yon, kung minsan siya ay nakapang basketball na shorts, tita, ay talaga namang hindi maitago ang kanyang pagiging bukol region to the highest level. Kaya tuwing papasok itong si Alvin, si Cyril at Michael, ay talaga namang kompleto ng araw ko, tita. Until one day, tinanong ako ni Michael kung kailan ang aking rest day. Sabi ko, Saturday po, sir. Sabi niya, pwede mo ba akong samahan bumili ng boots para sa...

0: Pagdating na ng hapon, tita, natapos kami mga pasado alas 5 na kakaikot namin. Dahil bumili na rin kami ng ibang gamit niya. Hanggang sa sabi niya, mag-dinner na raw kami, treat niya sa akin. Ay, nakakalurky! Nag-dinner kami, tita, sa Isetan. Rectong. Diyos ko, Lord, yung mall na yan, ang tambayan ng mga baklitos na Guransky. Guransky. Oo, mga kaedad ko, mga gurangit. After ng kami ay kumain, nagulat ako nang sabi sa akin ni Michael, sabi niya, baka gusto mong manood muna tayo ng sine. Ako naman, matagal-tagal ako hindi nakapanood ng sine, tita, kaya pumayag ako. Libre din daw ni Michael. So nanood kami ng pelikula, tita, sa nasabing mall. Sa kalagitnaan ng panonood, parang hindi ako mapakali, tita. Dahil katabi ko nga ang aking crush na crush si Michael, na obvious naman na siya ay super duck. Bumili siya ng merienda, tita. Sabi ko sa kanya, bakit bumili? Hindi ka na naman, ibusog pa tayo. Hindi, sabi niya, popcorn ito. So ako naman, kuha ako. Pero naloka ako para akong in-entrap ni Michael. Dahil paubos na pala yung popcorn. Pagdukot ko sa popcorn, may nakapa akong mataba. Pinaprank pala ako ni Michael dahil may butas ang ilalim ng supot ng popcorn. Pero hindi ko alam ang aking magiging reaksyon, tita. Dahil ang pagkapa ko ay isa, dalawa, tatlo. Ay! May pipitikin ka pa!
1: Jumbo Hotdog! Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Yes, tita. Nagulat na lamang ako ng sinabi sa akin ni Michael. Huwag ka nang mahiya. Alam ko na. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Sabi niya, kukunti naman ang nanonood. Ay, lumuhod-luhod ka na. Ay, nakakalurky. Yes, tita. First time ko po sa loob ng sinihan na doon po ako na suplayan ng bonggang bukod yun. Pag-uwi ko, tita, hindi po ako mapakali. Parang na-inlove na ako kay Michael. Dahil naman talaga, sinuplayan niya ako ng halos kalahating baso ng buko juice. And then, nag-message siya sa akin the following day. Sabi niya, nag-enjoy ka ba to the highest level? Sabi ko, oo, super enjoy. Sige, sa Sabado ulit. Sa bahay naman namin. Tita, this is our fourth na nagkita. Ibig sabihin, pang-apat na beses na akong nasuplayan ng malauhog na buko diyon. Minsan gusto ko siyang tanungin kung ano ang setup namin, pero natatakot ako. Pero tuwing sa umagang

naka-duty at parating na siya, ay ang saya-saya ko. Dinadaan na lang niya sa ngiti, alam ko na ibig sabihin nun. Parang may something special kaming connection sa isa't isang. Pero para hindi halata, ang eksena pa rin ay pare. Yun lang tita, ang gusto kong i-share. Dahil I am so confused. Nahuhulog ng aking kalooban kay Michael. Pero ayoko siya ma-distract dahil nag-aaral pa siya. So far, siguro ganun talaga muna ang setup namin. Tuwing weekend, magkikita kami. At ako ay kanyang paluluhurin. Nakakalarki ka durin. I-update na lang kita tita kung ano po ang hangganan ng aming setup ni Michael. Nagmamahal, Doreen sa gabi, Chodoro sa umaga. O ito ang payo ko sa iyo, Doreen, ha. Unang-una, estudyante yan, baklitos ka. Estudyante yan, ha. Dahil pag yan ay nabuking ka na kumukoka ka ng isang estudyante, baka mategi bumbum ka sa trabaho mo, kaya kung kinakailang iwasan mo. Okay, pero kung lampas 18 na siya, consenting adults na yan, okay? I'm so happy dahil at least hindi mo na ginagamit ang iyong batuta. Enjoy lang, sabi ko nga, dahil maikli ang buhay. At at least meron ka ng regular supplier ng bukod yun. Nagmamahal, tita, suketa. Ay, eto na. Sagot ni Renen Gonzalez sa ating blind item today. Renen Gonzalez. Ay, correctus benedictus summa cum laude. Bongga ka na!

0: ang season. Kitas.
1: Tulog na, baby. Matulog na kayo. CZ-EX. Mapapakabatog ang kasasarap.
2: Love songs. Pang effects. Pang road trip. Pang break up. Poker.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag ka dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsan Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
4: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X. Para walang asim at baho, mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
5: Zilka Whitening Deodorant, ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
6: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
0: Adam Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
3: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo, munggo, adobo, mas bakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
4: Adam Orellar po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Adam Orellar po, mag MSA Gatas. Para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
5: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
4: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burr Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Duh.

0: Malunga y Pandizal.
1: Malunga y Pandizal.
0: Pa.

0: ng ubo sa press. Bakit sa Capsule S at Syrup X ibang brand? Magsulmyo. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, magsulmyo. Walang plema sa ubo. Labas ng plema. Carbacidine has been generic name of Somayox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap mi goreng, 25 piso lang.
2: Kain tayo sa makarap?
3: Hoy! No, naman! Susunod ako sa PD!
0: Mag Jolly Savers ka. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary. Among stores. Sa presyong everyday. Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers. Sarap payday. Sa presyong everyday.
5: Aray ko.
0: Aray na naman. Sakit lang katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
6: Unilab Qualicia.
0: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kailan na tayo? Munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficient. Na yan, Pure Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag-Burr Brand Choco. Tibay sa Choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
8: Ew! Pawi-pawi! Hapong puso!
9: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainis. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-John Don's Baby Soap. Para maligo tayo at magsabon. Para

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to para masarap sa kape. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
2: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
3: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Ako po si Adam Orellar po, mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa absolute distilled water, 200 piso lang. Also available for absolute bottled water, bili na 25 pesos lang. Promo runs for June 1st, 2025 and May 31st, 2026. For DTI Fairtrade permit number FTEB 251925 series of 2025.
4: Get 25 pesos of absolute water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fairtrade permit number FTEB 251925 series of 2025.

Bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng Yuzu Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw. Woohoo! Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: long to live forever.
1: 我期待不能打给他呀。

当たらへんわ。あのスピーカーのとこまで行ったら、そこそこ、あ、これちょうどやな。

Adam Orelar po mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Adam Orelar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality Yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Remember.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw na Martes, June 23, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Super Typhoon Francisco napanatili ang lakas habang mabagal na kumikilos sa karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 nakataas pa rin sa Batanes. Ilang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands dahil sa Super Typhoon Francisco. O tatlo patay, 11 na iba pa sugatan sa insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Department of Education itinuturing na high alert situation ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong individual. President Bongbong Marcos inuutos ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte. O ito na, malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. O ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, magpa-full tank na mga kabarangay ha. O malaki ang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. O asahan sa Hulyo ayon sa LPG Marketers Association. Pag-aarap ng mga sorpresang testigo sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi pipigilan ng Senado ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng hindi matapos sa loob ng tatlong buwan ayon sa prosecution at defense. Paglapit ng mga barko ng China Coast Guard sa Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces, pinalagaan ng Philippine Coast Guard. Estados Unidos at Iran nagkasundo sa isang roadmap upang magkaroon ng pinal na kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa gitnang silangan. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station, DZBB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa! Dito na sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Dito po ang programang Potpot and Friends, mga kabarangay, kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jepoy, mga kabarangay. Makakasama nyo kami until 9 o'clock. Meron kaming Facebook, social media, like and follow Barangay LS 97.1 or IG, Papa Carlo 971 LS, and TikTok mga kabarangay, Papa Carlo 1. It's now 6:05. Let's go! Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever! Yeah.

0: drugs.
1: Galing naman nun.
0: Kill, plot, whiskey.
2: Yan yung DJ na binabayaran.
1: Kahit.
0: Then like nine.
1: Hindi nagsasalita, kumikita.
3: Kaya ganado ka ngayon na. Nagpapultang ka.
0: Running in my non-stop.
1: Ang ganda ng set, parang si DJ Audrey.
3: Ah.
2: Grabe, DJ Audrey, oh.
1: Grabe, nakabra, oh.
2: DJ Audrey.
0: Find you and it sounds like...
1: Kilala mo naman ang papa mo.
3: Pwede na mo umuwi.
1: Ang galing mo! Ang pakahusay mo!

0: 97.1.
1: Stronger Forever.
0: 6:37 oras sa pumunta ngayong Martes.
1: June 23.
2: Ilang araw na lang din pa pa, Jepoy. July na, no? Ang bilis naman ng panahon.
0: O nga pala, next week. Next week, no?
2: July na.
1: Grabe, no?
2: July, be good to us.
0: Kamusta ang June? So far, so good. Kamusta kayo, mga barangay? Kaka-tunin mo na ba? Gising mo na, nakalive na tayo sa Barangay Alice Facebook page. Napapanood na kami. Papo Carlo. Pwede kayo mag-PM sa aming Facebook o mag-comment kayo.
3: Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko'y nahihirapan na.
0: Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind single number 1 sa ilang lugar sa Luzon sa Bagyong Francisco, ha? Base yan sa 518 bulletin ng Pag-asa ngayong June 23. Sa Batanes, northeastern portion of Cagayan. Kung may kamag-anak tayo dyan sa parte ng mga probinsya na yan. Babuyan Island, Didikas Island na yan, sa northern Luzon.
3: Buksan mo, papasukin ako.
0: Speaking of papasukin, ingat po kayo mga papasok.
1: At magandang umaga sa ating mga kabarangay, mga naka-tune in ngayon, especially kay Linty Guzman, FB Sports. Salamat sa napakagandang jersey.
0: Abe! Salamat, Abe.
1: Yung binigay sa atin.
0: Quality talaga ang
1: quality jersey.
0: Kaso lang, bakit New York yung kung ipapakalo is first tong hype na to?
1: New York since Patrick Ewing and John Stark.
0: Comment na kayo, oy. Nanonood na sila, nakalive na tayo. Pakishare na lang. Punta kami ni Mrs. at si Nanay. Makita ka ni Nanay, number one fans mo. Oy, salamat. Sa barangay niya, na barangay 185 Caloocan. Si Papa Johan at si Miss Malaya nandun. Pagtyagaan nyo na. Lolo daw niya, David Perez, palagi siya nakikinig sa inyo tuwing umaga. Corinne, Ana Marie Regorosa at kay Lolo. Lolo David Perez. Maraming salamat. Mga working boys, dito sa amin, bahay ni Dave Amparo sa Amparo, nakapot-pot siya bang gumagawa, nagtatiles daw sila. Maghapon, nakabarangay alis, nakapot-pot in French, salamat. Ang mga masisipag, Daniel! Idol, sticker ka o ba?
1: Magandang umaga sa'yo, Daniel. Pero ka ba dyan?
0: Meron.
1: O, abangan mo na si Papa Jepo yung mamaya.
0: Message nyo kami, ha? Ano pa ibang balita ngayon?
1: Message sila sa atin, Papa Jepoy.
0: Kamusta kayo dyan sa lugar nyo? Makulimlim ba? Ulan ba ngayon? Parang ano? No, parang no. Makulimlim eh.
1: Makulimlim. Baka aambon. Huwag nyong kalimutan ng inyong mga payo. At least nakaready na maglagay kayo dyan sa sasakyan ninyo.
0: Pero bukas, uulan. Sure ako kasi basaan bukas.
1: Ah. Ano yan? San Juan?
0: Manila, oh. San Juan din. Manila. Sa City of Manila, mga school, walang pasok bukas. Dahil it's Manila. Tapos, kung doon ko nagkakamali, fiesta rin yan, San Juan.
1: Basaan.
0: Basaan. Bukas, uulan, basa, mababasa kayo. Yan, tradisyon. Siguridad sa mga, lalo dito sa Batasan Hills National, nakakalungkot na balita, ano, marami nakikinig na magulang sa atin ngayon. Mga papasok sa school, nakakalungkot at nakakatakot na balita yung bari lang kahapon, shooting incident kahapon. So, yung siguridad sa Batasan Hills, mahigpit na pinatutupad dahil dun sa shooting sa Tacloban kahapon. Napakahigpit. Nakakatakot din ano bilang isang magulang na safe ba yung school ng anak mo? Diba?
1: Tama.
0: Buti naman at mabilis ang action ng ating mga kapulisan at nagkaroon ng
1: investigasyon.
0: Yun. At ngayon, sa lahat ng school, pinatutupad ang mahigpit na seguridad. Eh, ganun pa man. Tayong mga nasa bahay.
1: Maging responsable.
0: Yeah, maging responsable
1: na. Yung mga parents na mapangaralan din natin tong mga anak natin.
0: Yun.
1: Kung meron man kayong mga bagay na ganun, abay, itago nyo.
0: Diyan sa
1: bahay ninyo.
0: Sa bahay. Diyan nagsisimula lahat yan. Kung merong gusto mong gawin, dapat disiplinahin, i-correct. Kung merong dapat itago, yun. Okay? Sa bahay yung simula yun. Dito maulan, sa San Fernando, Pampanga, yung kasama ko pa. Habang nag-welding, nag-ground siya kasi mabasa eh. Meron bang alamat ng basang trabahador, Pops?
1: Meron.
0: Mga nag-welding, mga nagtatayo. Sa dami ng mga nagtatrabaho ngayon, maraming salamat. At Barangay Elis, Sanchez and Ellie family, magandang umaga sa inyo. Mga nasa pamilyang bayan, mga nasa pamalengke, yung mga nasa tindahan na sukay, magandang umaga sa inyo. Salamat. Diyan sa Novaliches Bayan, sa May Mart People's Market, sa May Kawayan, dami nakikinig sa atin yan. Sa Quiapo, Mega Q-Mart, nakikinig din sa atin. Sa Raon, pinakikinggan din tayo. Cubao, Muñoz, Balintawak, yung mga malalaking pamilya na nakikinig sa atin. Salamat. Balikan natin yung update natin sa presyo. Kung ang gasolina, nakita ko kanina parang 69, 68 pesos ah.
1: Ah, bumaba na.
0: So kulang pa mga 20. Dapat mga 50 pa mababa lang
1: 50,
0: yan eh.
1: Kasi yan naman yun eh, yung presyo natin eh.
0: Oo. Hindi kami nakakalimot. Kulang pa yan. Kulang pa.
1: Babaan nyo pa. Ba't yumuyuko ka? Parang ayaw mo babaan na. Tanda-tanda ko yung mukha mo ah.

0: ay mga presyo mamaya. Balikan natin yan. Alamin ko lang. Taas naman yan, baba mo! Ako si Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo.
0: Ito po, Pot Prevent. Number one.
1: Forever.

0: Ah, bantay presyo. Para sa mga mamimili, para makapag-budget, oh.
1: Huwag niyong bantayan, baka umalis. Ano yan?
0: Bago mag-commercial, oh. Ano muna?
1: Ano meron?
0: Liempo. 311 liempo. Baka, yung karne, 490... Amala, 496 baka.
1: Huwag na munang magbulalo.
0: Ito, yung may buto, 445.
1: 445. Mahal.
0: Buong manok, 200. Huwag mo pipigilin
1: ang lahat ay sumaba. 200, okay lang.
0: Kasim, 339. Liempo, 393. Itlog, depende sa size yan. Pero naglalaro yung pinakamalaki, XL, 12 pesos.
1: 12 pesos. Pwede na.
0: Ano pa ba yung mga ano dito? Siling haba, 120 kilo. Talong, 89. Kamati, 71. Sibuyas, 99. Yung pula, 106. Mahal ang pula. Luya. Local, 176. Kasi mga isda. Ito. Bangus, 250. Galunggong, 280. Galunggong, 280. Tama ba to? Galunggong, 220.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ligo na. Alas 7 na,
8: oh. Ha?
7: Ligo ka na.
8: Bakit?
7: Alas 7 na. Di ba alis yan?
8: Ano pa kasi gagawin niya? Ha?
7: Saan ba pupunta nga pala?
8: Oo nga, wala naman siya trabaho eh. Sa bagay, maligo ka lang para ano ba, maayos, mabango ka kahit wala kang trabaho, at least, nakaligo ka. Di ba? Tama naman, di ba?
7: Sama ng tingin niya eh.
8: Oo. Hindi, kasi sinamayan doon siya ng pangit. Ngayon, magkape ka. At least, di ba?
7: Pangit ka pa rin.
8: Oh, pero, nakapagkape ka.
9: Aray ko.
10: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
11: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
10: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Naku mga kabarangay, gutom na rin ba kayo? Iniisip niyo na ba yung lunch break? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog ang cravings ko. Yung nga ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, takeout, and drive-thru or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. For DTI First Trade Pembina FTV 257576 series of 2026.
5: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Marengo Islas 97.1.
1: Stronger forever.
0: 706 ang oras sa buong barangay.
2: Home along the relays.
3: Yo, I need to know who came.
0: Welcome back to number one show, Pot Pot and Friends.
3: Oh, I need some people. Jump off stage.
0: Kagising mo lang ba? Kakatunin mo lang ba?
3: Oh! That's why I'm calling all my ravers.
0: Ang pangalan ko, Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo.
3: Listeners, calling all the teamsters with iconic t-shirts.
0: Sa Metro and Mega Manila.
3: Today and free.
0: Tayo po ang pinakamalakas, pinakamasaya. 59% audience share. Ibig sabihin sa Metro and Mega Manila, 59%.
1: Majority ng...
0: Salamat.
1: Majority ng nasa NCR sa atin na nakatutok, Papa Jeffrey. Isipin mo yon.
0: Imagine mo sa 100 tao, 59 nakikinig ng Barangay LA. Salamat. Lakas nun. Maraming salamat sa araw-araw ng pagmamalaki sa amin. Naka-live tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page. Napapakinggan sa buong mundo, GMA Network. GMANetwork.com/radio. Yung ano, Tobs G, nakikinig din sa atin.
1: Ano yung Tobs G na yan?
0: Yung firing range sa Santa Maria.
1: Uy, maganda.
0: Sa Gulod.
1: Magaling to si Papa Jepoy, asintado na to.
0: Magandang umaga sa inyo, naalala ko lang. Pag dumadating ako doon, naka-barangay, salamat. Happy birthday daw, sino pala birthday ngayon? Ngayon po ay June 23. Happy birthday! Majin Boss Joalma Madrid.
4: Happy birthday.
0: Ng Camarin Elementary School, Maine. Joalma Madrid, happy, happy birthday. Mabuhay ka.
1: Hanggat gusto mo.
0: Sino pa na birthday? PM nyo kami. Okay, comment kay Rita sa Facebook. Ann, hello Ann, my bun.

0: Sino pa nagbabirthday ngayon?
1: Happy birthday sa'yo ang tugtugan.
0: Papa Jeff, happy birthday kay Jennifer. Jennifer De La Cruz, happy happy birthday! Mabuhay ka!
2: Ang God gusto mo!
0: Sino pa? Abati, happy birthday, tito ko. Yung tito ko na, Tito Pango. Tito Pango!
1: Happy birthday.
0: At yung best friend niya, si Vina Mabesa.
1: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
0: Hello, kay Margie Aquino. Happy birthday daw kay Tito Pango at kay Vina Mabesa.
1: Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin.
0: Ano handa?
1: Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy.
0: Speaking of birthday.
1: Happy birthday.
0: Ano yung sa birthday bukod sa Shanghai?
1: Buwang sayawan.
3: Pansit.
0: Bukod sa Shanghai.
1: Happy birthday. Sana.
0: Ano pa yung mga automatic talaga? Nandun, pansit.
3: Ah, pansit.
0: Shanghai. Diba birthday yun, maghahanda. Pansit. Shanghai, spaghetti.
3: Cake.
0: Cake. Ano pa?
3: Spaghetti.
0: Oh yeah, spaghetti. Mm-hmm. Yung spaghetti may hotdog.
3: Tsaka ano, macaroni salad.
0: Sarap nun.
3: Oo.
0: Masarap na macaroni salad, naalala ko isang tropical hot.
3: Oo, oh, masarap yun.
0: Masarap mong macaroni salad doon.
3: Mm, minsan may halong chicken.
0: Oh, yun. Chicken macaroni salad.
3: Sarap niyan, oh.
0: May pasas.
3: Yung macaroni sa amin, ano, may sabaw?
0: Sopas yun.
3: Sopas ba yun?
4: Aray ko.
0: Kaya pala may manok.
3: Oo, oh, may manok. Tapos may itlog. Sabaw?
0: Sabaw macaroni saan? Hindi naman sopas. Sopas yun.
3: Sopas ba yun?
5: Mali ka dyan, partner.
3: Jan Salvador, magandang umaga.
0: Yung hotdog na may marshmallow. Oh, yung nakatusok.
3: Yan, meron yan.
0: Yung nakatusok sa... repolyo.
3: Ano yan eh, pag birthday ng mga anak ninyo?
0: Oo.
3: Pag mga kids, kiddie party, yan yun.
0: Ayo, ano, napansin mo? Pag mga bata ang nagbe-birthday, anak ng ganito, anak niya nagbe-birthday, ang handa, ganyan, spaghetti. Pag matanda ang may birthday, yan ang tanong ko. Pag matanda ang may birthday, iba putahin yan. Makakita ka na ng kambing.
3: Oo.
0: Pag matanda, may birthday, kambing na, itik.
3: Kitik.
0: Di ba?
3: Hmm.
0: Kaya mga latag yan eh. Tapos may mga sili na. Oh, kasi, ay, matanda ang nag-birthday.
3: Nagpapausok.
0: Ay, papausok. Bayawak.
3: Bayawak ah. Mahal yun ah. Exotic
0: at
3: yun ah.
0: Atindi nun ah. Habang nagluluto ng baon ng mga apo ko, Lolita Espiritu, magandang umaga. Happy, happy, happy, happy birthday sa inyo. Kung kakatunin mo lang, first time bakinig. Maraming salamat. Nahabutan mo. Maraming salamat. Naalala mo, Barangay LS. Papaitan kapag matanda na nag-birthday. Oh, Edriel Lapus. Edriel ba to? Edriel. Aubrey, good morning. Aubrey Ramos, good morning. From Makati, welcome sa Pot Potential. I'm watching now, Papa Jeff. Salamat. Shoutout ko, Mr. ko, Ricky Jacinto. Laging nakikinig daw. Ricky Jacinto, maraming salamat. Sa tindera, kapitbahay namin, 60 ka na. Baka naman. Yan, mga ganyan, no? Pag mga 60 ang nagbe-birthday, ano mga handa niyan?
3: Iyaw-iyaw.
0: Ha?
3: Iyaw-iyaw.
0: Isda.
3: Mm, iyaw-iyaw. Tuna, ganun.
0: Paka. Mga isda, no? Lumpia sariwa. Ubod.
3: Meron yan, no?
0: Matanda na yung mga nagbe-birthday. Pag matanda na yung nagbe-birthday, ubod, ganyan yung mga kakanin.
3: Kakanin.
0: Kakanin, mga sapin-sapin, makikita mo.
3: Pero hindi mawawala. Lechon.
0: Ah, pag ayo, oh, may pambili. Lechon.
3: Pag yung ano, ah, may pera, may lechon yan. Matik yan. Baga, tradisyon yan.
0: Lechon. Tama.
3: Makalimutan may lechon yan.
0: Lechon. Hmm. Sure yan. Matanda may
3: birthday. Na may kagat-kagat siyang ano.
0: Bakit nga ba may kagat na apple yun?
3: Oo nga, no? May ano yan eh, may history yan.
0: May alamat ba? Ba't
3: may alamat yan?
0: Ba't kaya may kagat ng mansanas yun? Eh? Saka ba't mansanas?
3: Oh, pwede namang ano, pwede namang kamatis. Pwede namang santol.
0: Kamatis. Bakit kaya? May nag-message direct pati nga, alangan daw yung boses ko. Caldereta. Kasi Papa Jepoy, taas pa, meron dyan eh. Papa Jepoy, alangan boses mo sa katawan mo. Sabi ni Lolita, alangan boses, ang late ng boses ko, no? Pogi nyo pala, madilim pa lang, bukas na radyo namin. Ikaw, Lolita, sakto lang, parehas lang, tugma yung boses mo sa itsura mo. Kahit di pa kita naririnig. Sure ako bagay. Pa Facebook! Ah, para daw balance eh. Bakit nga ba? May? Kagat naman sanas.
3: Ah, pampaganda daw ng presentation.
0: Bakit nga ba?
3: Hmm, para maganda? Magmumukha daw, para maganda daw yung presentation, magmumukhang elegante at
0: mansanas mukhang... na ba yung pinakamaganda?
3: Ah, sa tingin ko. Hmm, bakit? May igaganda pa ba sa mansanas? Para magmumukha dong special ang lechon. Or influensya ng ano to, Papa Jepoy, kanluran.
0: Kaya mo atis.
3: Ah, na-influence pala ito sa atin sa Europe at saka Amerika.
0: May kagat-kagat?
3: Roast pig with an apple in its mouth.
0: Bakit?
3: Na-influensya ito. Ang paraan ng paghahain ng lechon sa Pilipinas. Simbolo ng kasaganaan.
0: Happy birthday kay Joey Vigal, ang babaeron driver ng PMFTC.
4: Aray ko!
0: Oh. Bakit? Mahablang ka daw. Sagot kayo. Magaling kayo, di ba?
4: Aray ko!
3: Wala sumasagot. Ano, tatawagin ko na ba si... This is life! Wala akong nakasagot to.
0: Tanong nyo kay Lance. Oo nga, no? Iniisip ko rin eh. Bakit kaya mansanas? At bakit may mansanas?
3: Yun yung sabi, influence daw ng mga Europeans. Para gumanda daw yung presentation.
0: Uy, nakikinig sa atin bukid nun? Sa bukid nun, nakikinig sa atin.
3: Uy, sa ano yun ah? Sa Dabaw. Dabaw yun ah.
0: May nanonood sa atin. Maramag. Ayun o, Maanyag.
3: Maramag.
0: Maanyag, Maramag, bukid nun. Inday yun, Santa Ana. Thank you very much. Thank you. Pakishare naman. Daghang salamat. Kala daw influensya ni Snow White. Si Snow White ba yung pinakagat ng apple?
3: Hindi oh. Si Rapunzel yun.
0: Yung?
3: May kagat ng apple si Rapunzel.
0: Si Eva!
4: Me gusta mi reggae!
0: Nalito na.
3: Eva?
0: Si Eva yung kumagat ng apple, di ba?
3: Eva ba yun?
0: Mali na naman daw tayo, sabi ni Corinne. Kaya ano nga, edi kayo.

0: PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At first I was afraid.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Tayo.

0: Ah, usog pa sa kaliwa, oh. Dalawa pa dyan, dalawa pa dyan.
1: Ayaw umusog, ha. Parang binayaran mo lahat ng upuan, ha.
0: Aliwa, dalawa pa. Mm-hmm. Chop, chop. Yan, yan, yan, yan. Ah, makalis na, unti usog na lang, oh. Okay. Sa tayo nawala kanina, nagkalituan tayo. Mansanas.
1: Mansanas, kung bakit merong kagat-kagat.
0: At ang sabi sa comments sa Facebook Live na napapanood tayo ngayon, ha? Barangay Elis Facebook page. Napapakinggan din na gmanetwork.com/radio livestream. Actually, marami nakikinig sa atin, pati sa kotse.
1: Maria. Si bigas ni Kuya Kiko. Magandang maga. Salamat sa napakasarap na bigas.
0: Nandiyan bigas mo.
1: Oo nga eh.
0: Kahapon pa. Have a great morning, DJs. Maria Masaglanga. Welcome to the show. Hello. So, apple. Sa lechon. Bakit meron? Napunta sa Snow White ba? Yung may apple?
1: Snow White, oo. Si iba pala.
0: Di ba si Adam and Eve? Doon na punta. Para healthy daw, sabi ni Corinne. So, si Snow White pala isang prinsesa. Napakaganda. Tapos namatay pala yung nanay niya. Nag-asawa muli yung nanay niya. Hari naman ang asawa. So, yung madrasta, stepmother niya, namatay nanay niya. So, nag-asawa ulit yung tatay niya na hari, prinsesa siya, si Snow White. Yung madrasta, stepmother niya, yung pala yung may dalang mahiwagang salamin. Siya pala yun, yung mirror on the wall. Stepmother niya pala yun. Yung pala yun.
1: Parang binago mo ba yung istorya?
2: Mali ka dyan, partner.
0: At eto na naman po tayo.
1: Saan na napulot yung kwento na yan?
0: Paniwala yung madrasta, yung reyna, na siya ang maganda. Habang siya ang pinakamaganda, masaya ang reyna. Pero isang araw, sinabi ng salamin na si...
1: Sino?
0: Si Snow White na ang pinakamaganda.
1: Mali.
0: Sa buong karyan. Mirror on the wall. Who's the fairest of them all?
1: Mali.
0: Ang lumabas si Snow White. Nagselo si Papa Carlo at kinontra na naman ang kwento.
1: Nagselo si Papa Carlo.
0: Itutuloy ko pa ba to?
1: Ako na magtuloy. Gagandahan ko. Promise.
0: Kilala.

0: song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bygone, 100% knockdown.
3: Barangay LS
4: 97.1.
5: Stronger forever.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
8: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
9: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: It's Melly.